0: Ito na, nasa uling oras na tayo ng ating program on this very beautiful Thursday morning. The weather is fair, magandang sikat ang araw. One thing's for sure, magiging mainit ang ating buong maghapon. Sa Luzon, matindi ha, umuulan-ulan doon. Masama ang panahon. Pero dito, sabi nga natin, milya-milyang milya-milya ang layo natin doon. Ay talagang kabaligtaran naman ang panahon. No? Ganun talaga. O, kumusta naman? Lahat po naman kami plano maglabas sa araw na ito. The weather is friendly. Para sa lahat ng mga magkuso-kuso. Sa last hour natin, siyempre ba, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Ito na, happy Thursday daw mga taga-kamamanan. Maraming salamat po sa inyo pa ikinig. Lahat-lahatin ko na kayo dyan. Okay, sa may buntong piyot din, lalo na, lakas din ang radyo dyan. Ah, Lizelle Dikdikin. Nang Bulwa, magandang umaga po. Maraming salamat ha sa inyo pa ikinig. Shoutout din mga taga-Patag CDO, kina Nanay Marilyn Ulario ng Patag. Shoutout po. Yan, good morning. Sa lahat po ng mga Heartinatics. May bago na naman. Si Lady M naman to, magandang umaga. Merong Heartinians, merong Heartinatics. Kung ano-ano lumalabas ha. Shoutout din sa Amua, Dapit sa Miyaray, Corazon, Aribe. Magandang umaga po sa inyo. O talaga ba? Daming ano dyan ha? Daming gulay dyan sa Miyaray, no? Tama ba? Oh, good morning po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Napasyal ako dyan minsan. Ang daming tanim dyan, no? Magandang umaga, Asera family din. Mga taga Zone 11, Upper Carmen. Shoutout po sa inyo. Amigo na to na si Demsoy. Magandang umaga rin. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dihan na pita. Okay, still with me. Hanggang alas 7 ng umaga. Ako po si Jason Steele. Ano man ang inyong mga pakiramdam ngayon? Pero alam mo yung pabago-bagong panahon, yung ulan, iinit, uulan, iinit, iinit, uulan. Alam mo yun? Nakakasama din talaga ng pakiramdam, no? Ingatan nyo po yung mga ubo-ubo, ha? Yung mga sipon-sipon, no? Ang panlaban na dyan, maraming tubig. Ayan, mas maraming fluid. Hindi brake fluid, ha? Tubig. Okay? And juices dapat ang ini-intake natin. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik pa tayo with more Sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Para siya din, 8:30.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: O, ito na yung sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon, ng ating mga kalsada, ha?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Steele, sweethearts. Magandang umaga sa lahat. At kung kayo dadaan dito sa bahagi ng Tumasako, 1615 Street, may bahagi ang pagta-traffic dyan. At ang makalusot ka naman, dire-diretso ka naman sa rotonda. Maluwag na maluwag ang rotonda. Ang nasa makakit ako papuntang Master Zone, maluwag na maluwag, at crossing dyan sa ating Carmen Elayan, ang ating public school dyan, maluwag dyan, dire-diretso, stopping ko lang. Pero ang pababa naman ng Master Zone na papunta ng Carmen ay medyo may slow moving dyan, pero okay naman, maayos lang, dire-diretso lang din, at tis-tis na tayo. At sa mga gusto naman bumaba, hindi na gusto traffic, dito kayo sa dito sa Oroham Street, bababa dito sa Carmen at punta dito sa Binarin.
1: Ayos. Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: Sa ngayon, wala. Dahanap ako.
1: Okay. Maraming salamat. Ingatan na pagmamanayo at ingatan na mga pasayaro. Thank you, ha? HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasadang aranyataan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Tunes para sa Heart FM, Road Trip Calamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Heart 92.7.
4: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.
10: Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man. She just touched down in LA.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM. We'll get on. We get 45 minutes after 8 o'clock. Ang oras niya natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, magandang umaga. Pwede ba parikos ang tahanan? Ayan, salamat po sa pagpansin. Ay, magandang umaga po. Makatagal na pasan ito. Ate Fel, good morning. Ano to? Avid listener, birthday niya today. Happy 5th birthday, Asharky Boy. Let's go. Love lots, Dad, Mom, and Ate Elsa Girl. Oh, magandang umaga si Monsieur G. Oh, ulitin natin yan. Happy 5th birthday kay Asharky Boy. Oh, galing yan sa iyong daddy, mommy, at sa iyong Tibuok family. You know, happy birthday to you. Si Tunay Kalugar Vlog. Magandang umaga. Tropa natin to. Talaga namang napakasipag nitong mag-comment. Follower din natin to sa Jason Space Hard FM. Tunay Kalugar Vlog. Magandang umaga. Shoutout sa may kamamanan Ramonal Village, Abesha Family, at kay Alma Caparoso, nag-isapot sa iyo pa. Kaya wala siya itarong tulog. Si Loy Abs. Loy Abs, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga, Dempsey Robles. Ganun din kay PJ Koh. Oh, shoutout sa makanhan sa ako ang Mama Salvason. Galing kay PJ ng DC, Bukidnon. Magandang umaga po, mga taga makanhan ha. Thank you so much for listening. Alright, another break is in queue. Huling mga minuto ng ating programa. Sweetheart, padayo na sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Nangita

92.7 Hard FM kagayan de oras siri 93.7 Hard FM Pokinon. 5 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. That's you and me, live house for you. Ibang sweethearts natin ha, nagpapahabol pa mga taga Grace Green Hardware. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, lahat ng mga magagandang mga nilalang. Taas kamot ang mga gwapa. Yan, taas kamot ang mga gwapo. Ay, hindi nagtaas ng kamot yung iba. Hey, good morning mga taga Grace Green Hardware. Thank you so much for listening. Si, ano to, happy Thursday. Galing kay Efren, magandang umaga rin. Si Tita Carla Toledo ng Bloomingdale Zumba Family, magandang umaga din po sa inyo ha. On that note, ako po'y magpapaalam na. Don't forget ha, i-follow nyo ako. Yung mga taga Grace Green, ba naka-follow na sa akin? Ha? Lahat ba kayo naka-follow na dyan? Grace Green Hardware. Ito yung Facebook page ko ha. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Follow nyo rin. Follow din pag may time, ha? Maraming salamat po. Tapayanan ang ating mga love songs. Kasi syempre, kapiling naman si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart program. Susunod na po yan. Kita kids mamaya sa Rio de Oro Boulevard. Nandiyan po kami ni Dr. Heart. Actually, buong team po ng Heart FM para saksihan po ang launching ng Higala Festival. Okay? Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihan at nagpapayo na rin na huwag niyong gawing paborito yung terno. Alam niyo yung terno? Yung pangit na nga yung mukha mo, pangit pa ang ugali mo. Kaya huwag magteterno. Mga sweethearts, magandang umaga po sa inyong lahat. Have a great Thursday. Patayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nilinaw ng Department of Justice na walang kumpirmasyon sa napabalitang na aresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press conference, sinabi ng DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na hanggang kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa naturang isyu. Kumalat sa mga mamamahayag ang impormasyon na di umano'y nahuli na umano si Senator Bato sa Davao. Kaugnay nito, tumanggi si Martinez na kumpirmahin kung nahuli ba o hindi ang senador. Nakaharap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kampanyang War on Drugs noong nakaraang administrasyon. Huli siyang nakita sa publiko noong madaling araw ng Mayo 14 nang umalis siya sa Senado kasama si Senator Robin Padilla matapos magpakita roon kasunod ng matagal na pagkawala sa publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Good morning, mga sweethearts. Napakaganda ng ating umaga dahil napakaganda ng sikat ni Haring Araw. Ang sarap sa feeling, ano? You can do almost everything now kasi maganda ang panahon. Hala, paglaba. At habang ikaw din ay kumakain ng breakfast mo dyan, I love songs naman ang aming ipi-play dito ni Dr. Heart. Welcome to our show. This is Music from the Heart. Kasama si George at si Dr. Heart till 11 o'clock. At hindi po dapat nating kalimutan ang ating question of the heart. O, ready ka na ba? O, eto na ha, sa lahat ng mga nag-aabang. Ano ba ang mas importante sa inyo? Ang magandang simula? O ang magandang wakas? Magandang simula? O magandang wakas? Ano ba ang mas importante? Yan ang ating question of the heart. And we are now ready to hear you, sweethearts. Text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And ating Facebook page, please do not forget to also message and comment on our post. Heart FM 92.7 dash again, the Aura City. Ready na sila, oh. Kaya naman kayo maging ready na for your love date. 9:12. Here's Jan O'Banion with I Don't Wanna Lose Your Love. Samahan kami ni Dr. Heart dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:29, and a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Kamusta po kayo?
0: Ang saya ng umaga. Mainit-init.
1: Mainit-init. Mainit-init ang panahon o ang ulo?
0: Galabad ng ulo.
1: Naway, hindi ulo ang mainit-init ngayon.
0: Yes.
1: Dapat mainit-init ang relasyon at ganun din ang pagtitinginan nyo sa isa't isa.
0: Correct. Pati inyong mga puso, dapat mainit sa pagmamahal.
1: Nag-aalab na mga puso sa pagbibigay ng pagmamahal sa iyong partner.
0: Sarap naman nun.
1: Good morning. It's a great Thursday na nga pala.
0: Thursday
1: no?
0: Na,
1: ang bilis ng panahon. And it's the 6th of August, 2026. Uy, mamaya na pala yung ano ha, yung launching ng Higalaay Festival sa Cagayan de Oro. Ayan, nandiyan kami mamaya.
0: Abangan kami dyan ha. Kakasayahan tayo.
1: At syempre, ito muna tayo ngayon. Magkakasama tayong dalawang oras dito po sa ating programang Music from the Heart. Sa pangaba, the most listened FM music station in Cagayan de Oro City. Kala po iba yan. Kami lang to.
0: Relax lang kayo.
1: Ang inyo pong Heart FM. Ano ba ang pag-uusapan natin, George?
0: Ay, ito Dr. Heart, medyo masakit sa puso din eh. Pero alam ko na meron talagang pagpipilian ng ating mga sweethearts in between ano ba ang mas importante, magandang simula o magandang wakas. Oh, marami na tayo mga comments, reactions doon sa ating question.
1: Magandang simula, no?
0: Oo. Or magandang wakas.
1: Ayun, magandang wakas.
0: Parang alam mo yun, happy ending.
1: Ay!
0: Parang narinig ko na yun.
1: Saan ba meron? Hindi, para sa akin, George, ito naman. Sabi mo, sambala, ano ba ang mas importante, yung magandang simula o magandang wakas?
0: Yes.
1: Para sa akin, lahat naman tayo sa isang relasyon nagsisimula sa magandang simula eh.
0: Correct,
1: diba?
0: correct.
1: Ang isang napakabigat na tanong dito ay paano natin mapapanatili yung magandang nasimulan natin sa ating relasyon?
0: Alam mo, may sagot ako dyan. Lagi natin sinasabit, lagi natin pinaparemind, consistency.
1: Yun.
0: Kasi kung paano kayo nagsimula, ganun din dapat ang journey ninyo.
1: Sigurado ako that will lead to magandang wakas.
0: That's settling down.
1: Pero dalawa itong dalawa yung nakikita ko dito eh. Magandang wakas ba o magandang, anong wakas to? Ano ba to? Happy ending. Ano to, wawakasan na yung inyong pagsasama? Parang ganun,
0: parang
1: diba?
0: ang ibig sabihin lang nito kasi, kapag kasi, di ba, sa isang relasyon, ay pagpalagay natin, hindi kayo, itinadhana nga kayo, pero hindi kayo yung, hindi kayo yung wakas ng isa't isa.
1: Ano ba yun?
0: Paano ba?
1: Parang something like you're going to part ways in a nice way?
0: In a nice way? Or would you like to have a clean slate or a fresh start?
1: Yun. May dalawang ano to eh. There's two sides of the coin, di ba?
0: Yes.
1: Pwedeng you're going to part ways, parang ganun, mag-e-end kayo na matiwasay.
0: Correct. In a civilized way.
1: Pwede kaya ito na yung forever mo.
0: Yes.
1: Kasi ito na yung happy ending. Ito naman yung gusto natin, di ba?
0: Correct. Yung happy
1: ending. Na makasama yung taong mahal natin sa panghabang buhay.
0: Kasi Dr. Heart, marami tayong nararanasan na iba't ibang klase ng wakas.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun yung klaseng wakas na ikaw ay nabitin sa ere?
1: Mm-hmm.
0: Yung pangalawa naman ay ikaw ay sinaktan.
1: Mm-hmm.
0: At yung
1: nabitin.
0: Yung pangatlo is yung walang
1: happy ending yun. Ay, bukas pa pala Friday.
0: Pero gusto natin, di ba, that everyone will have a very happy ending.
1: Yun.
0: Lahat tayo, pinipray natin yan para sa isa't isa na tayo makaranas ng happy ending.
1: Alright. Sige, sweethearts, ano po ang take ninyo dun po sa ating question of the heart? Ano nga ba daw, sabi ni George, ang mas importante?
0: Yung magandang simula o ang magandang wakas?
1: Do text us through our text lines at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Ako, naka-online ka. Sige. You can comment on our post at i-message kami sa Messenger sa ating Facebook page na Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:34, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ayaw mo na ba talaga?
1: Ay?
0: Nawawakasan na ba talaga natin to?
1: Hindi mo na ba minamahal?
0: Hindi mo na ba ako minamahal? Ganun na lang, bibitawan mo na ako.
1: Ouch. Nako, Dr. Heart, that song from Dingdong Avanzado was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayaw. Ito yung isang sinasabi natin the other side of the coin. Yung wawakasan nyo yung relasyon ninyo sa a nice way.
1: Ako para sa akin.
0: Hirap.
1: Para sa akin.
0: Ang hirap na ganun. Masakit eh.
1: Masakit. Pero para sa akin.
0: Masakit ah.
1: Kapag may magandang closure, yung inyong, hindi naman necessarily sa relasyon eh. Basta may magandang closure ka sa isang bagay, makakapag-move forward ka.
0: Mas mabilis actually.
1: Yes.
0: Yung moving forward na yan.
1: Magkakaroon ka na ngayon ng magandang simula.
0: Kesa you're being left hanging.
1: Correct.
0: Yung parang kahapon, yung question of the heart natin, di ba? Bigla ka na lang iiwan.
1: Iiwan ka ba dahil may mahal ng iba?
0: Naka naman.
1: Yung mga ganyang bagay, masakit yan at first. Masakit talaga yan, Dr. Heart. Siyempre, ikaw ba naman sabihan na ilang taon, ilang buwan, ilang araw mong minahal tapos biglang may mahal na akong iba.
0: Ay, naman.
1: Oo, di ba? Masakit yun.
0: Sabihin nyo sa partner, ako lang ha.
1: Oo. Ikaw lang nga ni.
0: Ikaw lang nga ni. Nangani iba.
1: Ikaw lang nga. Pero bakit biglang, may mahal na akong iba. Kaya, ako mas maganda, di ba? Sabi nga sa kanta, I'd rather you hurt me by the truth than comfort me with a lie. Yeah, baby, don't you break my heart slow.
0: Ano yung biglaan gusto mo? Pinakalit.
1: Pinakalit ba? Ay, parang mas mabuti nang ako ay aware of the truth than I will, you know, malalaman ko na lang yan eventually in time.
0: Uh-huh.
1: Tapos hindi mo pala pinanindigan yung dati.
0: Ay, no.
1: Okay ra ko. Okay ra, Jig. Okay ra ka, George.
0: Okay ra ka, George. Ako na magtanong niyan. Okay ra ka, George. Ang hirap, hindi ka pa nga nakapagsisimula. Eh, wakas na agad yung pinag-uusapan mo dyan. Ay, no, hanapin mo muna yung magandang simula, George.
1: Ang hirap naman kasi, Doctor.
0: Ay, hirap, di ba? Pero sana,
1: yes,
0: no? Sana. Kung hindi man kayo at hindi man maging successful yung inyong relationship, sana magkaroon ng magandang wakas.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: It's the benefit of both parties naman eh.
0: Pwede kaya yun, wala na kayo, but you will still be
1: good friends,
0: caring for that person na minahal mo.
1: Alam mo, sabi mo, nalala ko, sinabi mo dati na there's, well, once you love a person, o once na naging parte siya ng buhay mo, there's always a special place of that person in your heart.
0: Yeah.
1: And in
0: ang
1: your life. Ang sarap
0: dyan, pag sabihan ka, you will always have this special place in my heart.
1: Diba? Oo. Hindi mawawala yan. Hindi ko pinagpa-overthink. Baka sabihin nila, yung ex mo ganyan, ganyan. Pero, inakilala mo siya eh. Diba? And you have shared an intimate relationship with this person.
0: Mm-hmm.
1: May nakuha ka dun. May lesson kang nakuha dun which you apply to your present. Kaya, parte pa rin siya.
0: Ayun.
1: Oo. May special place, sabi nga nila.
0: Hi. Always yan, di ba?
1: Oo, lagi.
0: Basta maayos lang yung kahihinatnan.
1: Oo. Eh, baka kasi, mamaya, tanawa George Kiaway na pagkasama ko. There's always a special place.
0: Pero kung sobrang nasaktan, di ba? Parang ibang usapan
1: ibang
0: na yan.
1: Ibang usapan na yan. Meaning kasi, special place kasi naging parte siya ng buhay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ka nagmamahal ngayon ng tunay, na mas puro, dahil nga doon sa iyong karanasan with your past.
0: Pag masakit, ano sa ano mo nasasabihin?
1: Ano?
0: You will always have a special place in the basurahan.
1: Ano? Pero
0: ano
1: pag
0: muna?
1: Masaya,
0: Siyempre, special place in my heart.
1: Yes.
0: Diba?
1: 7147,
0: sabi niya para sa akin, magandang wakas.
1: Maganda
0: wakas. Diba? Pwedeng happy ending, pwedeng paghihiwalay na
1: mas yung
0: maayos.
1: Graceful, diba? Sabi nga. Graceful exit.
0: Graceful exit. Ika.
1: Ito naman, 2508. Tatarapisura ng Kitaw-Tao, Bukid Noon. Magandang umaga. Thank you.
0: Mula naman kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George, Dr. Heart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa kanya, mas bet ko yung bagong simula. Kasi you're going to face the new chapter of your life and building for new life future. Even your past is not good. But it's not too late. It's not too late to start. Although you commit mistake all of a sudden and all of a sudden, parang ganun lang. Well, all of a sudden it's not too late to be to correct your past from the wrong directions. Yun.
1: Grabe naman to si Rai. In English mo kami. Oo. Nanti siya eateria.
0: Ang lakas-lakas ng heart effect.
1: Ay, grabe. Regards daw kay ano, Mr. Ryder.
0: Mr. Ryder. Oh, si Rai, ha?
1: Hi, Rai.
0: Bagay kayo. Rai Ryder.
1: Oh,
0: Rai Ryder. Oh, di ba?
1: Pwede, pwede. Di pwede.
0: Hi, Rai. Are you there? Ryder.
1: Ryder. Rai. Ryder. Can I ride there? Depende na sa inyong dalawa yan.
0: Ay, naku talaga.
1: Grabe. I see Ate Carla. Ayan. Good morning, Ate Carla Toledo ng Bloomingdale Sumba family.
0: Good morning, Ate Carla.
1: Ay, mamaya daw may ano daw sila mamaya. Pupunta daw sila dito.
0: Ay, ay talaga.
1: See you later.
0: Sabi, grabe naman yun. Maniniwala na ako dyan ba? Kunti na lang talaga. Sabi, yung pinakabuutan nga si Dr. Hart.
1: Ay, legit ay. Naman kasi, Dan. Legit yan. Oo.
0: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, good day, Dr. Ay, saan mo ako, George? Na-trap mo ako. Good day, Dr. Hart and George. Para sa akin, kung maganda ang simula ng inyong relasyon, tuloy-tuloy na hanggang wakas.
1: Ayun.
0: Basta di mawawala ang communication.
1: Two.
0: And ano to, basta mag-banding kayo, yun ang sabi niya.
1: Thank you, Lady M.
0: Thank you, Lady M.
1: We love
0: M.
1: you.
0: Diba?
1: Ang ganda. Tama naman yung sinabi niya. Kapag maganda yung simula, magiging maganda yung wakas.
0: As long as aalagaan natin, you're going to nurture the relationship, di ba? Maraming mga lamas yan na ilalagay, di ba?
1: Para matimpla ang inyong ano, pagmamahal. Si Kuya Jay naman, ating HPG, may nagwagi na sa AI picture. Sino ba yan? Magandang simula, yan. Sana in the future, happy ending din. Heavy traffic going Kalsuagan Marcos Bridge. 10-wheeler truck. Ah, may nasiraan.
0: Ano ba? Oo. Oo nga daw. Grabe nga daw traffic ngayon.
1: Sa may Marcos Bridge.
0: Eh, iba. Natagalan magbiyahe. Oo. Matagal nakarating sa mga papuntahan nila.
1: Destination nila.
0: Kasi nga matraffic nga daw dyan ang area na yan.
1: Sana ano na, actionan to ng ating...
0: Eh, I'm sure, no? Meron namang mga RTA na mga nag-a-assist dyan. Eto naman mula kay 0804. Good morning, Ma'am George and Dr. Hart. Naminaw ko karon from si Mami Elaine Gales pala ito. Ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Yan, may tumatawag. Hello. Hello, nandiyan na ba yung rider ko? Oh,
1: hello, rider. Ay, mga taga-barangay 17, dagang salamat. Nakikinig din sa atin ngayon ang mga taga-barangay magkamamanan. Sila Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakada, Wilma Osorno, BBQ Family. Good morning, Mayor Miles. Pagbutan diha kay Bakasyon Grande, yung mga puhan. Ay, wala. Ay, papuntang Kidapawan si Mami Amy.
0: Ayun.
1: Ingat-ingat, Mami.
0: Ingat-ingat sa inyong
1: Take
0: biyahe.
1: Good
0: oras,
1: morning.
0: Yeah. Oras natin. We still got 4 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM Bukidnon. Yan na nga eh. That's why you go away. Nagtatapos sa
1: yung
0: magandang sinimulan.
1: Diba? Sabi nga nila, sinimulan mo na, edi tapusin mo na maayos.
0: Ayun. Bakit nga ba nagkakaroon ng hindi magandang wakas?
1: Kasi nga, Dr. Han. Depende din sa ano yan eh, sa sitwasyon, sa dahilan.
0: Maraming dahilan yan.
1: Maraming dahilan.
0: Na, minsan sinasabi nila na iipon na raw yung napakaraming dahilan kung bakit nangyayari yung ganyan. Unang-una dyan, hindi maayos yung komunikasyon ninyo ng inyong partner. Di ba?
1: Ito nagsisimula yung mga hindi pagkakaintindihan.
0: Hindi mo nasasabi kung ano talaga yung tunay nararamdaman mo. Di ba? Karin yung mga nangyayari ito, no? Mga sweethearts, di ba? Yung mga tipong bigla na lang mag-iiba ng mood, di ba?
1: Oo.
0: Hindi mo alam. Hindi po manghuhula yung partner natin.
1: Nalala ko. Eh,
0: diba?
1: Kasi,
0: Nagtataka ka na lang, bakit biglang ganito na lang, di ba?
1: Kasi sa mga babae talaga, no?
0: Mga babae talaga. Wala ako sinabi, ha? Ikaw lang nagsabi na.
1: Hindi kasi, minsan, yung, alam mo yun, yung para may side yung babae na gusto kong magpalamig.
0: Ay.
1: Hindi nyo mag-gets.
0: Nako.
1: At dahil hindi nyo mag-gets.
0: Hindi nga kami manghuhula.
1: Okay. Minsan may mga ano din kami ha. Meron din kami mga pagbibigay ng motibo.
0: Aha.
1: May mga pagbibigay ng motibo kami. Kaya lang, hindi nyo pa rin mag-gets. Doon kami naiinis. Alam nyo, parang, isusubo ko na bang lahat? Parang mag-gets muna. Kailangan ko ng konting manya.
0: Ay, ganun.
1: Oo.
0: You should try a little bit bolder.
1: Be bold, oh, diba?
0: Diba? Ayan. Paramdam ng maayos naman.
1: Kasi, may ano pa eh, may ribat pa dun eh. Sa panahon kasi ngayon, Dr. Hart, dahil sa stress natin at kabisihan natin at ang ating, you know, the goal nga na maging successful tayo, minsan nakakalimutan natin na bigyan ng oras yung mga taong mahal natin. Dahil dyan, may konti kang, may konti ding kuhit ba? May konti kuhit sa'yo na, uy, pansinin mo naman ako.
0: Oh, nakahanap ka ng kakampi. Sabi niya, truth. Agree ako kay George.
1: Oh, di ba?
0: Talaga naman.
1: Oh, di ba? Apir
0: hala,
1: tayo
0: sige,
1: dyan.
0: Magsama.
1: Ganun yun. I mean, in both ways naman. Hindi lang naman sa babae, ha?
0: Mm-hmm.
1: May mga ways din. Alam ko, may mga ano din kayo, eh. Mga lalaki, may ways kayo to show na kailangan ko ng paglalambing din.
0: Oo naman. Tao lang din naman kasi kami. Di ba? Kung ano yung nararamdaman ninyo, nararamdaman din namin yan.
1: Kaya nga, pag ganun, kasi minsan, ito ha, ibinabalik din namin yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung nag-gets niya ako ha. Okay, sige, babalik ko yan.
0: Uh-huh.
1: I will be sweeter 10 times this time.
0: Yun nga kasi, George, sinasabi natin, di ba? Nagkakaroon nga ng kawalan ng komunikasyon o kulang yung communication dun sa isang relationship. Yung hindi mo nasasabi yung tunay mong nararamdaman. Ito lalong-lalo na ha, nangyayari ito pag nag-aaway. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Di ba? Nagiging madalas yung inyong hindi pagkakaunawaan at ganun din yung mga maling akala.
1: Ayun lang. Yung mga maling akala or yung mga tamang hinala. Ano yung tamang hinala ka? Meron kasing gift ang mga babae.
0: Gift talaga?
1: Gift yan.
0: Ano ho?
1: Alam mo yung parang
0: nag-overthink lang kayo.
1: Ano yun? Yung parang, I feel something. O, di ba?
0: Yung mga message ka agad naman, yung HHHHMMMMMMMM.
1: Tapos, okay, hala, pag ganun ang response sa'yo, ako mag-isip-isip ka.
0: Nako naman.
1: Ano bang nagawa kong kasalanan today?
0: Biglang mapapaisip ka agad ng malalim. Alam mo kasi, George, mga ganito, yung mga hindi pagkakaunawaan, dahil nga, kulang yung komunikasyon sa isa't isa.
1: Yes, yes.
0: Karaniwan, yung, alam mo yung paunti-unti, tapos naiipon siya. Yun ang delikado.
1: Kasi delikado din yan.
0: Naiipon yung galit at ganun din sa manang loob dun sa kaibutura ng iyong heart.
1: Yes.
0: Yun ang mahirap. Tapos pagdating ng panahon, bigla na lamang ito sasabog. Ayun na.
1: Kasi nga, ito yung mga ganyan din na mga pangyayari sa buhay. Mm-hmm. Akala, at first, siguro medyo cute pa eh. Ang cute pa. Ang cute. Pero kapag, you know, nagiging, ano na siya, rutinary or hindi naman ay, uy, lagi naman siyang ganito.
0: Parang, parang iba na.
1: Parang iba na.
0: Eto muna ha, tingnan natin yung mga reaction ng ating sweetheart. Sabi niya, sabi ni 1061, good morning, my Heart FM. Talaga. Morning, Dr. Heart and Sweet George. Sabi niya, mas importante ang magandang wakas. Ang magandang simula ay nakaka-excite. Pero ang tunay na nagpapatunay ng halaga ng lahat ay kung paano ito natatapos ng maayos. May respeto at walang pagsisisi. Hashtag Heartinians.
1: Number 4. May naman ganun pa siya.
0: May number 1.
1: Thank you si Frankie Duyon. Thank you, Frankie Duyon.
0: Ay, gusto ko yung message na yan.
1: Sabi ni Ate Carla, yes, legit nga buutan ka, Dr. Heart.
0: Ay,
1: ayaw mo na kasi maniwala.
0: Mataba naman ang puso eh.
1: Ayan.
0: Si Dr. Heart.
1: Nasabihan ka tuloy ni Ate Carla. Legit nga kasi. 8633, mas gusto ko yung magandang wakas.
0: Aha.
1: Hi to Athos Ray Zaldariaga. Good morning.
0: Wala naman kay 0695. Sabi niya, good morning, Doc Heart. At Ma'am George. Hi daw ha, naminaw ka noon while nagkape, bagong mata lang. Ay, sana all. Sabi niya, nice songs, maka in love. Thank you.
1: Si ano to? Si Ate Tisay.
0: Ay, taga Consolacion.
1: Consolacion, sweethearts natin.
0: Florida. Si Mami Florida Cortez. Yun.
1: Si Ate Tisay. Si Ate Good Tisay. Morning.
0: So nice. Nandun siya sa ano, di ba?
1: Sa block screen natin.
0: Sa block screen
1: natin.
0: Na Spider-Man.
1: Sabi nga ni Jason Steele, ang puti ng ang kilikili.
0: Palaga naman.
1: Grabe.
0: Eh, Ate Tisay nga eh.
1: Tisay. Tisay yan. 6896 naman, happy Thursday, Doc Heart and George. I-greet lang ako. Uy, Mars Laundry Hub. Diyan sa may Ilaya Carmen, si Richard. Oo, malapit lang yan. Mary Ann, Priscel May, and Prisha May. Thank you din sa inyong pakikinig. Maraming salamat.
0: Ang daming messages, ha? Wala naman kay 1919. Good morning. Good morning sa inyo. Happy Thursday. Efren.
1: Ito, Efren. Sir Efren Mayan. Ito. Ay,
0: Efren! Laki-laki mo na.
1: 7234. Good AM, Doc Heart. Ayan. And George. Shoutout sa Tanan Staff. Ay, Madonna and Child Medical Center. Especially kinabal si Tazalsos, Chris Liedo, Bernard Bato-Bato, Ruel Takalinar, and Mark Abbas. George and Doc Heart, kanong way na dao 10-wheelers sa Marcos Bridge nga bawal. Regards po mi tanan contestants ay sa Miss Cagayan. Oo, malapit na yan. Abangan ninyo ah. That's part of our fiesta activity. Ayan. Thank you Sir Ron Valdez and God bless you too. Nagang salamat.
0: Maraming salamat for listening. Wala naman kay 0537. Sabi niya, good morning, Doc Heart and Pretty George. Namina daw sila karon while traveling to Libertad with the MCH Angels. Hi kay Doc Romarate and also to Joy Gonzalez, to Lota Alsola, and asan ako? Ping Ping kay Loida. Hi sa inyo ha. Kay Michael Berdu, ang kanilang driver. And yours truly, Ganga Zunaide. Wow. Maraming salamat for listening. Ingat sa inyong biyahe.
1: MCH. Oo. Kasamahan ni Mami Marilyn ito.
0: Ah, okay. Hi po sa inyo.
1: Ingat kayo sa biyahe, Mami. Enjoy. Demsoy, may buntag, Demsoy. Dagang salamat, ha. Shoutout sa inyo lahat dyan.
0: 1954, sabi niya, good morning po mga ka-heart. For me po, both important, simula at wakas. Pero kung wala lang mga ingat o toxic sa kalibutan, pero medyo nunda, nindot ang wakas sa tanang relasyon.
1: Agoy.
0: Ay, nako.
1: Kayo talaga.
0: Sige. Sige, keep your messages. Keep your messages coming, ha? For those who tune in late. George, again, ang ating pong question of the heart.
1: Ay, ano ba ang mas importante, sweethearts? Magandang simula o magandang wakas?
0: Yan. Text nyo po kami, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Follow, like, and share our Facebook page, Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City.
0: 1044, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Aura City 93.7 Heart FM Bukid Noon.
1: Ay, nako.
0: Ang bigat-bigat ng aking puso.
2: Bakit nga naman kasi?
0: Bakit na hindi pa kita nakilala noon?
2: Ay,
0: diba?
2: Noon na may bakante pa ang puso ko.
0: Eh di sana nagkaroon tayo ng happy ending. Parang gano'n, diba?
2: Sarap naman noon. Dr. Hart, it's 5 minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Sakit.
0: Ikaw sana. Rob Danielle right there.
2: Oh.
0: Mukhang pupunta dito yata.
2: Yes, so magkakaroon siya ng concert for our festivities sa Higalaay Festival.
0: Mamaya, it's gonna be the launching of Higalaay Festival. Diyan po mangyayari sa Rio de Oro Boulevard. Ha? Alas 6 po yan ang gabi. Makikita-kita po tayo dyan. Uh-huh.
2: Yes. Mamaya, nandyan po kami. Kaya, we'll see each other. Magkakatuwaan tayo.
0: Kakatuwaan? Ano ba katuwaan natin?
2: Eh kasi nga, afternoon, Dr. Hart may concert. Abangan. Si Darren Espanto and the Itchy Worms.
0: Itchy Worms.
2: Yeah. Muna sa ating launching mamaya.
0: It's gonna be a month-long celebration of the Higalaay Festival. Kaya mga higala ha, let's enjoy that the month of August.
2: Yes.
0: Diba? Ay nako, ang daming laaganan. Diba?
2: There's a lot to look forward to. Kung may friends kayo, tapos may mga bisita pa dito sa CDO, ipasyal natin sila dito.
0: Mm-hmm.
2: Madaming mangyayari.
0: Eto, ang daming messages mula po sa ating Facebook post. Tama tayo magsisimula.
2: Eto, nabasa ko na ito.
0: Mm-hmm. Miriam Acera, ayan, sabi niya magandang wakas para makita ang another magandang simula.
2: Ay, di ba?
0: Galing naman.
2: Totoo naman. Ani Pansoy Rama, may buntag. Thank you for always listening.
0: Yeah. Mula naman kay Charen Takyang, magandang wakas po para no hate, just love sa bagong simula. Ay, ang sarap ng ganyan.
2: No hate, just love. Oo. Oh, diba? Sabi
0: diba?
2: Ko lagi.
0: Kahit hindi na kayo, ayun, nandiyan pa rin.
2: Correct. Oo. Masibil lang kayo sa isa.
0: Mga tipong andito lang ako para sa'yo. Ano ba lang mangyari sa akin? Diba?
2: Sarap, no? And Galvanaag, hello to my Packard members. Ang importante, basko kang lawas. Lahat po dapat maganda. Para walang importante.
0: Para walang importante.
2: Para hindi ka mamili siguro, ayan.
0: Doon naman sa ating text line. Pero pang mga natitira. Sabi ni 4994, sabi morning, for me, magandang wakas. Meaning, we have conquered the world and settled down to forever. Hi, Capcom. Capcom ba ito?
2: Capcom, yan. Salamat, Lady M. Shout out sa Tanan Heartnatics. So, I think it's
0: Heartnatics, ha? Gusto ko yan. Meron na namang Heartnatics. Dati merong Heartinians. Yan, mula naman kay 1120. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Sabi niya, this is my take po sa question of the heart. Mas importante po sa akin ang magandang wakas. Kasi gaano pa kaganda ang simula kung hindi rin naman kayo ang magkakatuluyan. Sakit naman ito. Parang may kulang pa rin eh. Masasaktan ako ng sobra kasi sobra din ako magmahal. Kaya siguro magandang wakas ang pipiliin ko. Dahil tulad ng lahat, pangarap ko rin ang taong mahal ko ngayon ang makasama ko hanggang sa huli. Sabi pa niya, we don't know what the future holds. Pero masarap pa rin umasa na sana balang araw, ang kwentong sinimulan namin ay magkakaroon ng happy ending.
2: Oh my God, natutulong luha ko.
0: Ako nga din eh. Para sa akin, yun ang tunay na pinakamagandang wakas. Grabe naman, ang bigat naman ito. 1120. Ayan, pati ako teary-eyed na rin ako eh. Parang feel na feel.
2: Alam mo yun.
0: Ba, nadadala ka, George? Ayan, umiiyak ka na, oh.
2: Alam mo, maganda yung sinabi niya. Ayan din ang wish ko sa lahat, no? Na sana yung makasama mo ay sana yung magiging magandang makasama. Yeah.
0: Ang bigat nung sinabi ng partner niya. We don't know what the future holds.
2: Correct.
0: So patuloy na umasa at nurture at
2: pangalagaan.
0: Savor.
2: Yes.
0: Savor what's the present. The present. No, what's happening in the present.
2: Ay.
0: Inisip po tuloy ako.
2: Ako din. Bakit ganyan? Naku, 1120 ha.
0: 1120, grabe ang tindi mo ha. Tinamaan kami doon.
2: Ito naman si 2079. Para sa akin, i-pray ko rin sa ating Panginoong Jesus, Allah, or our Almighty God. Nasa aking asawa o kamag-anak or family circle, friend, neighbor, maski sa among political officials sa aming lugar at aming mga kaigsuunan, sa aming church sector religion na nandiyan ang peace, unity, and understanding and fruit of Holy Spirit, our gugma, kalinaw, kalipay, mapaunguron, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, manggiluluyon, o magiobsanon. Aron sa magandang simula, magandang wakas pa rin, Dr. Hart at Miss George. Bisan sa puton ta, not in the mood or not feeling well, kaya ay gibati, ipaglaba natin para hindi lamang sa magandang simula, kundi sa magandang wakas. Or, wakas kasi ang mas importante ang wakas. Pray without ceasing. 1 John 4, chapter 8. Thank you,
0: salamat.
2: And God.
0: Yeah.
2: Maraming salamat.
0: Thank you, 2079.
2: Appreciate namin.
0: Ayan, nag-message ulit si 1120. Sabi niya, naiiyak din daw. Naiiyak din daw siya.
2: Bakit niya ganyan?
0: Hi! Oh, umiiyak ka na, George. Grabe.
2: Hindi, natamaan ako sa sinabi niya. Natamaan
0: ambigat.
2: Ako.
0: Siguro based on ano talaga yun. Yung ano nangyayari sa buhay
2: from
0: niya.
2: From the heart
0: talaga. Iba kasi talaga yung message na galing sa heart talaga, di ba?
2: Correct.
0: Pati ako, naiiyak ako. 2079, sabi niya, gusto ko Miss George at Dr. Hart ay walang minsang mamahalin para tuloy-tuloy at magpakailanman hanggang dulo at walang wakas ang pag-ibig, Dr. Hart and Miss George.
2: Ay, gusto ko yun.
0: Ang bibigat ng inyong mga messages bakit? Ngayon.
2: Gusto grabe. Ko yung hanggang dulo at walang wakas.
0: Uh-huh.
2: Diba? Bakit naman magwawakas, ano? Uh-huh. Kung pwede naman hanggang sa walang hanggang.
0: Ay, ang bigat pa nung ano, ang bigat pa nung kanta.
2: Yan nga.
0: Na ikaw sana.
2: Ayan. Dinadala pa ng
0: eto
2: kanta.
0: Eto na nga, mamigay muna tayo pa premyo. Nakikary the way na si Dr. Hart. Grabe. Eto na, the price is rise. Overload na.
2: Ay. Biyaya mo na.
0: Sipon na nga ako. Ang lalim pa ng hininga ko ngayon.
2: Ay, alam mo yung parang inhale-exhale kami dito.
0: Oh. Okay. Okay na, George. Eto na. Mamigay tayo pa premyo. Pahikot tayo ulit. Alright.
2: Eto na.
0: Alam mo, habang nagbabasa din ako kanina, parang tulod in luwa. Oh. Ayan, oh. Saan ba tumigil?
2: Barangay Makabalan tayo, Dr.
0: Barangay Makabalan. Here we go. Malakasan yung mga radyo ninyo ha, mga taga-barangay Makabalan. Sino kaya yung maswerte nating winner this hour? George, bunutin mo na.
2: Eto na, kinabunot mula sa Parola, Barangay Makabalan. Congratulations, Jane Sabuero.
0: Jane Sabuero ng Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw pa yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na! Claim mo na agad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Momento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
2: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso get more value.
0: 11:02, we'll be right back with our final set. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. I am just a call away.
1: Gusto ko yan. Alam nyo, ito ha, may yung mga one call away ninyo na mga friend, na mga relatives ninyo, you really need to keep them. You know what, Dr. Hart, na-realize ko that in this age and nowadays, kailangan natin na isang taong mapaghihingahan talaga natin.
0: Especially at your lowest moment.
1: Correct.
0: Oh, support system ba?
1: Yes.
0: May tao na dapat gumagabay sa'yo. Eto muna, Gigi Hazel, kay Tuna Ming. Hi po sa inyo. Sabi niya, para sa akin, mas importante ang magandang wakas. Kahit kaano kaganda ang simula, kung sa huli ay puro sakit, panloloko o pagsisisi, mahirap tawaging matagumpay ang isang relasyon. Pero kapag maganda ang wakas, may respeto, kapayapaan, at walang sama ng loob, mas nagiging makabuluhan ang buong journey. Magandang simula ang nagbibigay ng saya, pero magandang wakas ang nagbibigay ng kapanatagan. Shout out sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Bara Makabalan. Hi! Maraming salamat.
1: Good morning, family. Ito, shout out natin ang Pick Your Choice. Si Sir Anton Picate. Magandang umaga. Thank you for listening. May humabol pa, Dr. Harto. Si 9436. Sabi niya, masayang simula at walang katapusang pagmamahalan. Yan lang dapat. That's the reason why we exist in this world, to love until the end. And how our God created us out of love and peace. Ayun pala. We human won't like ending, but ending is part of us human. But love in infinity.
0: To infinity and beyond!
1: Uy, gusto ko yan. Ayan, si ano ba to?

0: sino ka man 1120.
1: Deserve mo yan.
0: Hindi, deserve niya na mahanap at yung wish niya na ikaw sana. Alam mo yun. Kung sino ka man.
2: Sino man yung ikaw sana niya.
0: Yes, yes. Gabi kayo?
2: Tama na nga, wala na. Naubos na natin mga
0: mensahe. Yes, ito, roller coaster of emotions.
2: Oo nga. Oh, ang sarap sa feeling.
0: Correct, correct.
2: Diba? Na, nagiging channel tayo na mailabas nila kung ano man yung nasa hearts
0: nila.
2: Nasa loob nila.
0: True, true.
2: Babaalam na po kami. maraming salamat. Pati ako talaga na carried away ako.
0: Yes.
2: Maraming salamat for keeping us company for the past 2 hours, of course, of great music. Okay. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya, dear heart tayo, alauna hanggang alas tres, ha? Kita kids.
2: Susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeats. Ha? Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
2: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Maraming salamat. Take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. We've got 39 minutes after 11 o'clock. Good morning, everyone. And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sabi ni Unique Salonga, sino? O, sino pa ba yung nagmamahal sa'yo ngayon? Parang humuhugot pa rin ha. Anyway, dito na po tayo sa ating programang Heartbeats and inyong kasama araw-araw na programa tuwing lunchtime ninyo ha. Happy, happy lunchtime everyone! At saka mamayang gabi, don't forget yung samahan naman natin tuwing dinner ha. Yung programa nating Heartlines. At saka maraming salamat yung mga tumawag nga kagabi. Oh, mamaya na naman ha. At saka batiin natin yung mga sweethearts natin ngayon na nakatutok dito sa ating programa. Happy, happy listening, Demsoy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Tisha Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga taxi drivers, ang ating mga bus drivers, jeepney drivers, and of course, ating mga mamang chuper na busy ngayon nasa 'di ba sa ating lansangan. Happy happy listening po sa inyong lahat at sana mag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa ating programa. All right? 0917-1579927 diyan niyo po ipaabot as always ang inyong mga pabati at saka inyong mga request. Hi din kay Mommy Elaine Gales at saka mamaya kita-kits tayo doon po sa opening po ng Higalaay 2026 at mag-enjoy po tayo dun ha. Of course, makakasama niyo yung mga Heart FM DJs niyo mamaya. Dun na kami sa tabi-tabi, di ba? Mag-meet and greet tayo dito kung pwede pa lang, di ba? kita kids, get ready siguro mga 6 o'clock. Dun na tayo ha para at least iwas yung traffic, alright? Oras natin 41 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ako with more music. Pasahin natin ang ating tanghalian. Of course, kasama ang programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:51 ang oras natin. Ay, nagkikinig sa atin ngayon si Tantan, ha? Ako, Tantan, wala ba tayong libreng siomay dyan? Ay, shoutout, ha, sa ba, Pick Your Choice. Oo, silingan kayo ni Nato, ha? Tantan, maraming salamat. Ano ba yung mga bagong stocks mo dyan? Baka pwede nating utangin. Shoutout, ha? Ay din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin. Andiyan po sa may Tablon. Shoutout po sa inyong lahat. At yung ating mga bagong sweethearts din dyan po sa may Barangay Agusan. Happy happy listening po. Maayong pagpaniood doon sa inyo, ha? At saka yung mga kumakain ngayon ng humba. Sarap namang humba, di ba? Dyan po sa may Kogon Public Market. At siyempre naman, wala talagang tatalo sa humba dito po sa may Ipunan. Oh, wala ko ng padungog-dungog, ha? Pero kung nakadungog mo, you know the drill. Shoutout din sa ating mga sweethearts dyan sa Ipunan, ha? Dyan sa may Villamar Subdivision, si Uncle Fern, andyan po. Si Mommy Faith, happy happy listening po sa inyo. At ating mga sweethearts dito sa may Regency. Ano ba yung kainan dyan? Yung Ellie Shrimp. Oy, always yan nakikinig sa atin, ha? Happy happy listening po sa inyo. Sana makapunta na kami dyan. Oh, kaso napakalayo eh. Nagbabike lang kami. Oh. Sana, ha? Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Igpit Opol. Of course, alam ko may vulcanizing dyan. Nakalimutan ko lang pangalan. Naka-Heart FM sila, di ba? Kahit punong-puno sila ng air supply. Oh, naka-Heart FM sila. Happy happy listening po sa inyo. Yung mga nagpa-bulkit dyan, ha? Happy happy listening po sa inyo, ha? Happy happy listening din at saka mayong pagpaniood to sa atong mga drivers karon na nakatambay lang muna. Relax, relax. Kasi napakainit naman po ng panahon. Don't forget to hydrate yourself. Uminom ng maraming tubig at saka mamayang hapon. Oh, ano ba yung mga pampalamig natin dyan, di ba? At least, pampaganda ng mood, kumbaga. Shoutout nga pala sa ating mga HPG. Bukas, munggos na naman tayo. Happy listening po sa inyong lahat, ha. 11:53 ang oras natin. I'll be back with the music from Charlie Puth. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: On Saturday, August 15, 6 p.m., KL Clubhouse and San Miguel Brewery Incorporated take you back in time with the best of the 80s and 90s with Like One Live.
6: Hey! Have you ever tried
7: Like One Live
5: with guest June Mark and 5M's band Like One Live? Don't miss their first solo concert at KL Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One, be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Mignoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Mignoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunog Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Hindi na lamang pinapatulan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang mga batikos at mapanirang komento laban sa kanya sa social media. Ayon sa alkalde, hindi niya nakasanayan ang gumanti sa mga kritiko at online trolls, lalo na kung ang pahayag ay nauuwi lamang sa hindi kinakailangang away at argumento. Binigyang din ni Uy na ang Cagayan de Oro ay hindi niya pagmamayari, kundi isang lungsod na para sa lahat ng Cagayanon at bukas sa sinumang nais bumisita o manirahan dito. Anya, mahalaga sa kanya na mapanatili ang imahe ng Cagayan de Oro bilang the city of golden friendship at maiwasan ang anumang alita na maaring makaapekto sa pagkakaisa ng mga residente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:19 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And Chanchog brought to us by eto po, Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Second hour po ng ating programang Heartbeats and kasama niyo pa rin Harvey Stone. Kumusta po yung pananghalian natin, ha? Yung mga kumakain pa ngayon. O, mga yung paghungit-hungit niya, ha? O, dili magsigig tabi. Kasi tumatalsik yung kanin. Happy-happy eating po sa inyong lahat, ha? At saka yung mga nasa bahay, mga anak lang. Ako, wala pa naghugas si kuya ng pinggan. O, dadating na si mama. Baka paggalitan ka na naman, award na naman, di ba? Ganun kami dati eh. Uy, panghugas ng plato, mabot na si mama. Shoutout po sa inyong lahat ha. Mga nanay natin ngayon, papahinga na. Of course, kung malalaki na yung mga anak nyo, sila na yung paasikaso nyo dyan sa kusina. Dapat sitting pretty na kayo, di ba? Si mami. Kasi magsusumba pa kayo mamayang hapon, di ba? Kasama na yung mga kumarin nyo. Happy listening nga pala sa ating mga Zumba Momshies ha. Diyan po sa may Bloomingdale. Happy listening kay Ate Carla. Ay din po sa ating BBQ family. Mayong pagpaniud sa inyo. Lola Amy. And also kay Miles. And sa lahat ng kumakain ngayon dyan, shoutout po sa inyong lahat. Ay din po sa mga sweethearts natin. Andiyan po, papasok po dito ng CDO galing airport ha. Yung mga taxi natin na naka Heart FM, especially din yung mga TNVS drivers natin. Kagayhaan! Kuya Ding! Mayong pagpaniutusin mo, Kuya Ding. Kumakain ba si Kuya Ding ngayon? Ano ba yung ulam natin? Ay din po sa ating iputada. And of course, ang ating mga HPG ha. Si Small But Terrible ngayon, si Jerry, siguro natutulog pa. Gabi yung wad-wad niya ha. At saka yung mga taxi drivers natin ngayon, nakatambay dyan sa may Limkit Kay. Hanap lang ng lilim, di ba? Tamang lilim lang, ilalim sa puno, tsaka bukas lang ng bintana. Ako, sold na, di ba? Nakakaunaog, magkano ba yung tipid meals ng ating mga drivers? 50? Mga 75 siguro, di ba? May soft drinks na yan. Busog na busog na. Wow! Ayos ba? Happy listening din sa ating mga sweethearts na nakikinig ngayon sa ating dyan sa may Barangay Indaga. Siyempre, yung mga habal-habal drivers natin dyan. May isa dyan na parang presidente yata nila. Always naka Heart FM. Maraming salamat. At saka ingat ka kuya ha. Ingat ka sa biyahe mo. At sana dumoble pa yung mga pasahero mo. Huwag ka lang mag-overload. Para safety, di ba? Napaka-tarik pa naman dyan sa may sumpong. Oh, happy listening nga pala sa inyong mga habal-habal drivers natin ng Indahaga. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Happy listening po sa inyong lahat. 12:23 na pong oras natin. Magbabalik ako with the music from Bruno Mars right after this short break. Tumutok always dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload. Tama.
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 12:48 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening once again kay Mommy Amy and also kay Mommy Hasmi. Oy, mag-lunch na ka, Dia Miles, ha? Dapat matuto ka ng mag-prepare sa imong lunch, ha? Shoutout sa imo! And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental, and Gabas family. Oy, I'll try to squeeze in your songs later, ha? Yung request nyo, ha? Oy, baka pwede kayong tumawag mamaya, ha? Yung Gabas twins natin, ha? Shoutout po sa inyo. Meron tayong programa mamaya, yung Heartlines, alright? Oh, kita-kits tayo mamaya. And happy, happy listening din kay Silver, mga kasamahan niya dyan sa may Melodia Pharmacy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos Marifel. Maayong utos sa imo. At dyan din sa may Bacongas Street, sa may La Pazan. Shoutout po sa inyong lahat. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Puntod, ang kanilang pinaka-abtik na barangay captain dia. Hope to see you soon, Kapitan. And of course, ang kanilang mga kagawad. Happy, happy listening. Kang Beth din, maayong pagpaniud to sa imo dia, Beth. At saka sa mga barkada ni Beth. Ang tawag nila mga angels, si Irene, si Sarah, at si Beth. Ito na, mamimigay na tayo ng bigas at groceries sa ating The Price is Rise Overload. Ito nga pala yung mga winners natin kanina, ha. Emmanuel Bonda ng Barangay Patag, Michael Bero ng Ever Taxi, at saka si Jane Sabuero ng Barangay Makabalan, dyan po sa may Parola. Ito na, dito tayo tumapad sa may Barangay Carmen. Bunot na tayo dito, ha. Uy, galing dyan sa may Jasmine Extension Zone 3. Congratulations kay Edelberto Lopezilio. Edelberto Lopezilio ng Barangay Carmen sa may Jasmine Extension Zone 3. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery. Pakikuha lang. Dool naman day ka. Magdala lang ng ID, ha. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Oras natin, sweethearts, alas 12:50 na. Nao na tao eh, iwa pa naniud to. Of course, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
8: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

should have done. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM Boginoy. A minute to go before hitting 1 o'clock. And by time for harvest, so maraming salamat. Standby na po. George nang susunod. Magbabalik siya sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Hot FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang hapon mga sweethearts and a wonderful Thursday. We're gonna be together. Gusto nyo yon? Magsama-sama tayo hanggang alas 3 po ng hapon. Enjoying the best mix of love songs dito po sa ating programang Dear Heart. Kasama si George at ang aking mga makabagbag damdamin na mga love songs. And sa mga gusto magpa-shoutout dyan, you have requests as well, why not? Fly it out sa ating mga text lines 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa ating Facebook page ha, mga sweethearts, pwede rin, you can message me sa ating Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. We got 1:12 ang ating oras. And here's Keith Martin for you with Because of You. Samahan ako, let's have a love date. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: mahal ako.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 2:14. Naku, alam nyo, si KZ talaga. Uy, meron na nung sila, no? May concert sila this coming Saturday with, of course, TJ Monterde. Ay. So yan, sa mga homegrown talents natin dito sa CDO. Ang galing lang. Mahal ko, mahal ako. Sige na, bukas na natin pag-usapan yan sa Question of the Heart. Sa Music from the Heart. For now, this is Dear Heart on its second hour. Kasama si George. Pabugnaw, pa-relax. And yeah, well, you guys are, I don't know, are you getting ready for merienda? O may niluluto na ba? Mia's banana Q-oy. Can I have some? Sige, eto, bumati muna ako. O batiin ko lang rather yung mga sweethearts natin na nag-text dito. We got 2011. Shout out from Balingasag, Quarry 8DT205 and BH127. Terrence on the mix. Ay, magandang hapon. Balingasag, ha? Thank you sa inyong pakikinig. And also to Sir Bong Loreto. O, 7948. Muntik na maging Lorenio. Magandang hapon po, ha? Thank you sa inyong laging pakikinig. Taga saan ka, sir? O, parang bagong texter si Sir Bong. Ikaw ba? May inaantay ka ba na mag-text sa'yo? Or may nantay ka ba na message? No? Ako meron. Galing sa inyo. You better text me. So you

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:30 ang ating oras. And that was Michael Ruff with More Than You'll Ever Know. Ala, mahal kita more than more than words, more than actions, and more than you'll ever know. Sarap naman nun. That song was brought to us via Excel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. You know, I discussed, I think nabanggit ko kanina during the news, that today seems to be a palindrome date, di ba? 862026. Bakit ka ba, George? 8. O, tapos 6 ngayon, di ba? O, sa 2026, yung 2 doon, i-add mo doon sa 6, edi 8. Yung last 2 digits naman, which is 2 and 6, that also is 8. Wala, 888. 8 means infinity, right? Infinity of love, abundance, ang sasa atin. Ay, gusto ko yan, George. Yes, amen. Praying for that, claiming that. Ako mga sweethearts, kayong hapon, ayan na ha, halaka. Kanina medyo nag-ano na, oo, medyo nagadulom na. And now, earlier, a little bit of sun, o nagpakita. Ngayon naman, nagdulom na, sad. O basta, I'll keep you updated kung ano ba ang reason, bakit ganito yung ating weather, ano, or kung meron man tayong aasahan na pag-ulan. But to be safe, bring umbrellas with you. Mas mabuti na yung handa tayo, di ba? Eto muna, batingin ko lang, sabi ni 2745. George, mardili man to love somebody, uy. Mura man tog, love, to love somebody, you need some lucky. Rai. Thank you, Rai. Pinatawa mo ko dun, ha. Si Sir Efren Wayan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa City Homes, mula ng Upol, maayong hapon. Nanay Siding, thank you, ha, sa pakikinig at enjoy. Enjoy lang yun. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan po ang ating mga text lines. Better text me now. At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 232. TOTO and many more will be joining us. Kaya naman, catch them only right here sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. It is indeed sweet to be loved by you. Enjoying the song, ano? Napaka nostalgic. That was by James Taylor and everyone. And now, you're stuck with me till 3 o'clock dito po sa ating programang Dear Heart. At ako po, yes, ako. Ako si George. Showing sweetness, spreading love. Kasi nararamdaman ko ang love ninyo. Okay, I'm just returning it, di ba? Ito Sir Anton, Nahial, Pekate, ng Pick Your Choice. Mayong hapon na. Thank you sa pakikinig. I'd like to say hi and hello sa may barbershop daw dito, malapit dito sa may Vamenta Boulevard ha. Oh, hello sa inyo, nakikinig. Hindi nga lang naibigay sa akin ang pangalan ng barbershop. Nakikinig daw sila. Oh, maraming salamat. Julie's Bake Shop, ayan si Ate Rodeline, magandang hapon. Nadagang salamat. Thank you po for always tuning in. And we got a message from 5574. Sweetie George, Kalami, Ikatulog, Nanami sa Kidapawan. Hi sa mga taga-Kamamanan, ka Mayor Miles Tiha. Thank you, Mami Amy. Ingat ka dyan, ha? Dagang salamat for bringing Heart FM dyan sa may Kidapawan. It is now 2:45. Hala, bago tayo mag-spread ng love pa, eto muna. Sige, biyaya time. The Price is Right. Overload na. It is my cue. Ito din ang cue mo, ha? Roleta. Sige na, pili na tayo ng winner. Let's go. Ay, sa mga sweethearts ko, hindi pa nag-claim ng kanilang bigas at groceries. Ito si na Jane Sabuero ng Barangay Makabalan Parola. Si Sir Edelberto ng Barangay Carmen Jasmine Extension Zone 3. At si Sir Emmanuel Bonda Jr. ng Barangay Patag Zone 3. Ito yung mga winners natin. Mag-claim na. At para sa aking winner, sige nga dito, napatigil ang ating roleta sa Barangay Patag. Barangay Patag, salamat. Aking nabunot ang kanyang address ay Barangay Patag Zone 7, Camp Evangelista. Congratulations, Lorna Carlos. Lorna Carl, oh, Claros pala. Lorna Claros. Ayun, kinaklaro ko lang. Mula sa Barangay Patag Zone 7, Camp Evangelista. Magdala ng ID to claim your prize. 14 days po ang ating claiming period. At ang ating station, ating studio ay located po sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito katabi ng West City Central School. Ha, dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Sige na, mientras okay pa ang panahon, ha, mag-claim na mga sweethearts. At ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 2:47 now, on to my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang paglalagay ng mga garbage bins sa Rio de Oro Boulevard bilang bahagi ng Healthy Workplace Program sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Layunin ng hakbang na makikayat ang publiko na itapon ang kanilang mga basura sa tamang lalagyan at mapalakas ang kamalayan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Naging posible ang programa sa tulong ng Department of Health Region 10, City Health Office at City Public Service Office o CPSO. Hinikayat naman ng LGU Cagayan de Oro ang mga mamamayan na makiisa sa pagpapanatiling malinis, ligtas at maayos ang mga pampublikong lugar sa lungsod sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura at sama-samang pangangalaga sa kapaligiran. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: boom boom girl.
1: 92.7 FM kagayan, the Oro City. 93.7 FM Bukidnon. Ang init sa labas. Ang init na ng ulo ng mga hindi pa nakapagmerienda. Ang init din ng ulo ng mga hindi nilambing ng mga misis. At ang init din ng ulo ng mga ubus na ang sweldo. Asa is pa lang, oy, Ginoo ko. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 na araw pa bago lumamig ulit ang ulo niya. Ha? Isang araw lang na maganda ang mood for the next 9 days. Hindi nga 9 eh, no? Parang 13 days. Ginoo ko. Pero kailangan mong gawin dyan? Ang gamot ng dyan na ba? Yakapsul. Kispirin. At yung pinakamabigat sa lahat, yung pinakamalakas, yung patong biotic. Hindi, ipapatong mo yung pera sa lamesa. Siyempre, maghanap ka ng racket. Di ba? Pag nakakita ka ng pera, ipapatong mo yung pera sa lamesa. Oh, eto na ang pera. O, anong klaseng patong biotic? Jason Steele ang inyong kabiling until 5 o'clock. Teka muna! Kung siya naman ang mga updates sa inyong mga balay.

0: Okay, mga nasa opisina dyan, yung sige pang huy up diha. Tanggal, huy up. Si Jason Steele na eh. Bulabog na naman ang universe. And thanks to ako, just in case now you're listening. Alright, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Yung isa available din. Pero huwag kang magdadalawa sa isang relasyon. Dapat isa lang. Yung isa natin, thanks, na available din yan. 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. We get 8-10 minutes down. 3. Ay, teka muna. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Maing hapon sa tanan. Mga sweethearts, padayon na sa magpaminaw ha. Dito lang ha. Ah, sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: Magkasandahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup?
1: Two point 700 FM kagayan de oras siri 93.700 FM Buginon at sa Looney Man doing the RAP. You got me here, Jason Steele on the MIC. Oh yeah. Yo homie in the house, bring it down, yo. Teka lang.
0: Sa panaisipan ba tayo na?
1: Baka mawala ng gano'y mga nagbe-merienda dyan.
0: Baby Pacquiao.
1: Ay, mayang abon sa tanan. Teka muna. Ay, punta tayo mamaya sa may Rio o Rio de Oro. Tama, no? Rio de Oro Boulevard. Ano sasabi ko palagi? Rojas Boulevard. Rio de Oro Boulevard mamaya, ha? Actually, meron ng ano ngayon. Meron ng nagaganap. Alas tres ang hapon. So, pero mamaya talaga yung opening. Yung launching ng Higala Eye Festival. So, meron din palang fireworks mamayang gabi. No? Buto-buto na saan? Pawiwitas na naman natin ang isang napaka-elegante, napaka-bonggang fireworks display dyan. Okay? Alright, just simple invitation for you guys. At meron din kaon-kaon di, ha? Di ba? Maraming kainan. Naku, Diyos kumiyo. Maraming na naman tatama pagkatapos ng Agosto. Wala na naman kasi tayong atupagin, ha? Kundi ang kumain ng kumain. Well, aside from the fiesta, we do have a lot of food bazaars dito sa CDO. Simply because we are celebrating Higala Eye Festival. That's the major reason kung bakit may mga ganyang kananan o kaunan. Tama ba yun? Kainan, I should say. Eto, magandang hapon muna yung mga pasayero daw ni HBG Joseph. Magandang hapon kina James. Mga artistahin to, ah. Sina James at saka si Bongkoy mula sa may Manolo. May nga po na, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana'y maganda ang inyong mga afternoon. Ingat-ingat sa biyahe, ha? Si Efren! Efren! Laki-laki mo na. Kahapon, late mo pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y maganda rin ang inyong afternoon. Sige lang, padayon! Ano bang ritual meron kayo sa oras na ito? Bakit pakinggan pag-ritual, ano? Alam ko naman, maraming ginagawa sa loob ng opisina as of right now. Kasi syempre, darating ang weekend. Diba, pag ganitong Higala Eye Festival, sunod-sunod din ang walang pasok. Abay, kaya naman, kailangan maraming matapos sa mga deadlines. Maraming mga paperwork na kailangan ayusin. O ngayon pa lamang, busy na. Diba? O di bali na mabisi ka ngayon, pero sa mga susunod na linggo, smile to the max. Bakasyon grande. Yay, yay, yay! Mia na, uy! Oras natin, you better check your watches. We get 34 minutes after 3 o'clock. That's brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Padayon lang mga sweethearts, ha? Sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 FM que gagne de oro City. 93.7 FM booking on. You get 45 minutes down 3 o'clock. Sabrina Carpenter for you with Espresso. Naalala ko tuloy yung kape. Amoy kape ha. Yung mga nagkakapi-kapi dyan, yung mga hihigop ng mainit na kape. Ay, may trivia ako sa inyo. Actually, ginamit ko na itong trivia ito kaninang umaga. Pero gagamitin ko ulit kasi iba naman yung nakinig kayo ng umaga o nakinig ngayong hapon. O nakikinig ngayong hapon. Pero baka may kayo na-carry over, ano? Alam nyo ba, sa pag-inom ng kape, di ba magtitimpla ka? Titimpla ka, haluin mo yan. Haluin mo. Alam nyo ba, sa unang higop, wala kang naiinom? Sino sa inyo nakainom na sa unang higop? Di ba? Wala. Di ba? Sa unang higop, ha, walang nakakainom. Lagi sa pangalawa, sa pangatlo, o sa mga susunod pa. Oh, ngayon nyo lang napansin yun, mga mailit na mga bagay, di ba? Oh, totoo yun, totoo yun. Detesting yun nila yan, tingnan nyo. Magandang hapon po sa lahat ng mga nagmimerienda na kahit mainit ang kape lang yan, ayos na yan. Pero iba pa rin, ano? Kapag merong ginunguya, di ba? Oh, tapos itutulak na mainit ang kape, ay, lamian, boy. Di ba? Okay, ano man, sige. Ano man klase merienda meron kayo dyan? Uy, shout out sa lahat ng mga karinderya, sa lahat ng mga eateries natin. O kahit yung mga maliliit na mga tindahan, talking about you, bakeries. O magandang hapon sa inyo. Pita na naman kayo ngayon. Siyempre ba, ano, sa lahat ng mga naghahanap na merienda, ang unang-unang pumapasok sa utak ng mga gusto magmerienda ay pinakamadali, pan. Di ba? O, ano pa nga ba? O, takbo na sa pinakamalapit na panaderya. Na bakery dyan na, alam mo na, oh, ay may masarap na pan. Yee! Sana all. Abangan natin mamaya, ha? Ang ating pagbunod ng bagong winner sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas yan at saka groceries. Antabayanan natin yan, sweetheart, ha? Ay, teka muna. I-shoutout natin ang mga taga Carmen Public Market. Kumusta ang inyong hapon dyan? Mainit yung paligid, ano? Madaling makatuyo ng sinampay. Pero madali rin makatuyo ng dugo. Saka madaling makaubos ng pasensya, alam mo yun? Oh, grabing init sa loob ng bahay. Naku, parang summer, ano? Summer feels kapag ganito katindi ang sikat ng araw. Di ba, maya-maya na konti lang, alas 4 na, mawawala na po yung alinsangan ng paligid. Babalik na naman kayo dun sa lamig. Hindi lamig ng relasyon, ha? Lamig ng inyong pakiramdam kapag kaganyang mga oras sa hapon. Eh, alam niyo naman dito sa CDO, pagsapit ang alas 5, medyo bugnaw-bugnaw na gamay. Di ba? Lalo-lalo na dyan sa may bahagi ng bukid nun. Ano pa nga ba? E, abot naman tayo ng bukid nun. O nga pala, hindi lang CDO nakikinig sa atin, ano? So, dyan sa bukid nun, sigurado, alas 5, bugnaw na. Bugnaw na, tanday-tanday na sad. 47 at 3 o'clock, another break is on cue. Saglit! Magbabalik pa si Jason Steele with more. Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol. Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: at ang Team Showbiz Borlasoy. Yan, shoutout galing kay HBG Jerry. Small but terrible, kabuyaon. You know! Siyempre, sa lahat ng mga motorista natin hitting the roads right now, lahat ng mga drivers, mayong hapon! Maraming salamat po kasi naman kami ang laman ng inyong mga taxi, kami ang laman ng inyong bus, kami ang laman ng inyong rela, kami ang laman ng inyong mga jeep, ng inyong mga van, o kung saan man yan. Pero sana din meron laman ng inyong chan, di ba? Mga hindi pa nagme-merienda, anong oras ka magme-merienda o hindi ka na magme-merienda, pag-iisahin na lamang para dinner at merienda, magkasama na. Uy, tipid. Tipid-tipid ta. Diba? Layo pa eh. Layo pa. O, ang sweldo. Eto muna, Jason Steele, nako, pista sa kaumahan sa Gaston Park, day 1. Uy, karun pa lang day 1? Ah, talaga ba? Okay, very, very good. Marami tayong makikita dyan. Of course, this is being headed and led by City Agriculture Office. Sa kanilang manager daw kay Boss Bernie Daba Jr. City Agriculture Office. Magandang hapon po sa inyo. Basta mga Bernie, mga pogi yan eh. Speaking of Bernie, si Sir Bernie Diatras din ha. Sa Mayor's Office ha. Binabati natin ng isang magandang hapon. At saka siyempre, City Tourism Office. Magandang hapon din. Thank you so much for listening. Ayun o, sina Sir Margie Dan, sina Kim, and the rest of the crew. Thank you so much for always listening. Shout out to Grace Mean Hardware and Gaspol and Palms Hardware. Nakapalo na ba kayo lahat dyan sa akin? Mga magaganda ng Grace Mean Hardware at Gaspol and Palms Hardware. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. We get 15, other 4. Oras na yan at tid sa atin ng Playtime Entertainment Board for Happiness. Saglad! Pabalik tayo. Siyempre, ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Sweethearts! Oy! Padayon na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City. 93.7 Hard FM. Boogie Dawn. We got 44 minutes down, 4 o'clock. Taylor Swift, Open Light Dance was brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Hoy, nasa may kinapawan daw na minaw karon. Sina Mayor Miles. Hoy, magandang hapon po sa inyo. Eating lansones, rambutan og durian. Uy! Mia, uy! Sabi kayo mga prutas di habay. Pasalubong ha. Malakas ang ulan sa may San Miguel Manolo ngayon. Hoy, ingat-ingat. Nandyan si HPG Joseph ha. Ingat kayo dyan. Ingat. Ba't nag-draw ka na? Hindi ka pa nag-horn ka muna. At ka magpaikot eh. Ito na oh. The prices rise. Overload na. Ito na ha. Ay, paikot na tayo. Alamin natin kung saan ere tayo pupunot ang ating winner ng bugas at groceries. Ang aming studio matatagpuan po dito sa May Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kugman! Mga taga-Kugman, paminaw, bulo tayo ng isa sa drampags ng Kugman. Ang nakasulat ay Kugman. Yun lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula ang Kugman, Carol Pame! Uy! Yung Carol Pame, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din, itong si Lorna Claros ng Zone 7 Camp Evangelista. Patag, Lorna Claros, congratulations. Ganoon din si Edelberto Lopezilio. Edelberto Lopezilio ng Jasmine Extension Zone 3 Carmen. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Magdala ng ID at makukuha na ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa yung niyatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Standby lamang mga sweethearts ha. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rise. Overload!
6: The price is rise. Overload.
11: Overload. Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
4: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Apat na minuto bago sumapit ang 5 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming salamat po. I'll be seeing you guys again tomorrow morning alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Siyempre, same time din ha, sa aking rebound at around 3 o'clock in the afternoon. Siyempre, ano pa nga ba? I-follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's it. Jason Space Heart FM. Madali, mag-usap-usap tayo doon. Chika-chika tayo. Ha? Comment-comment tayo doon sa mga hugot-hugutan natin. Marami salamat po. Tapayanan si Harvey Stone din mamayang gabi para po sa ating live na mga pa-shoutouts at para sa ating mga instant request. Yan po yung ating program na Hardlines. Marami salamat po. My name is Jason Steele. Mga sweethearts, padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Heart FM time. It is now 5:20. This is Heart 92.7.
1: Gigutom na ba?

0: Heart FM.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: 92.7. Heart FM time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Mas pinaigding ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang kampanya laban sa illegal na kontrabando sa pamamagitan ng pagtugon sa iba't ibang taktika ng mga sindikato sa pagtatago ng kanilang mga kargamento. Ayon kay Police Major Joe Navarro, tagapagsalita ng PRO 10, natukoy na ng mga otoridad ang paggamit ng ilang illegalista ng mga customized compartment sa mga truck upang maitago ang kanilang mga kontrabando. Sa kabila ng mga paraan na ginagamit ng mga sangkot upang makalusot, sinabi ng PRO 10 na nakakatulong ang mahigpit na koordinasyon ng mga otoridad at mga validated intelligence report mula sa komunidad upang matukoy ang kanilang mga operasyon. Aminado naman ang pulisya na may ilan pa rin nakakalusot, ngunit tiniyak nitong mas paiigtingin pa ang inspeksyon at pagpapatupad ng batas upang mapigilan ang pagpasok at pagbiyahe ng iligal na kontrabando sa rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:14 ang oras natin, sweethearts. Welcome po sa ating programang Heartlines. At saka sino kaya yung ating unang caller mamaya para at least babatiin niya on air yung mga mahal niya sa buhay. Ha? Tawag na! Ito pa yung numero natin, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Ako, napakasaya pong ngayong gabi ha. Kasi po, ngayon pong araw na to ang opening salvo po ng Higalaay 2026. Andun na po yung mga kasamahan ko. Diyan po sa may Rio de Oro Boulevard ha. Diyan po sa may Puntod.

0: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: CTO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
0: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: laging ikaw.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 728 ang oras natin, sweethearts. Napakaganda po ng ating Thursday evening, di ba? Kasi umpisa na po ng ating festival, ang Higala Ay Festival. At saka, in celebration of Higala Ay Festival din, ito po yung pangatlo. Pangatlo na ba, Clark? Pang-apat na gabi, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday. Pang-apat na gabi. Ha? Oh, yeah. Pero pang-apat na gabi ng programa nating Heartlines. Anyway, we have our caller on the line. First caller po natin from Kauswagan. Hello, Miriam! Good evening!
2: Hello, maing gabi.
1: Maing gabi. Kapis nun, Kauswagan, di ba?
2: Yes!
1: Oh, di. Anyway, Miriam, sino ba yung gusto mong batiin ngayong gabi na to?
2: Okay, akong i-greet akong sister si Marilyn Rinso. Nakalanog-lanog, hindi pa ang giri sa kapit nun ba.
1: Mm-hmm.
2: Then akong sister si Mercy Canizares sa Buara, Bayaba. Then akong sister si Jorebel na nag-birthday po.
1: Uy, happy birthday!
2: Oo, oh, nasa Bayabas karon. And akong mama and papa. For me, ginasinagapamati. Very sa kapit nun, Kauswagan.
1: Hello, mama, papa. Hello. Good evening sa inyo po. Yun lang ba?
2: Then sa mga silingan diri kay kusog mangyud kayo ni so nakapamati gyud sila karon.
1: How about you? How about
2: Sabelio? Si Angelina Nor si Angelina Nor and Ocho family,
1: right? How about your husband at saka yung mga kids mo?
2: Then special sa akong husband, si Thomas Dumaguete, pero minsan lang gapon siya, si Gardelio Serra.
1: Okay. Abati mo mga kids ni mo, batiin mo. Para manghugas yung plato niya.
2: Wala ko yung kids, pero mga pag-umangkon, badman.
1: Ah, mga pag-umangkon ni mo. Alright. Alright, yun lang ba? Wala na.
2: Okay, maulang na, pero next time na po ng uban. Mag-restar ako sunod.
1: Oh, lagi. Balik-balik lang tawag, ha?
2: Oh, sure.
1: Alright. Anyway, Miriam, anong gusto mong music na ipapatugtog ko sa'yo?
2: Okay, paki-play the song Malika by Janine Burden.
1: Alright, no problem. Wish granted. One last question. Anong radyo ng heart mo?
2: Ang 94.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 7:47 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakikinig pa rin dito sa Heart FM 92.7 sa ating programang Heartlines. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. Great, great Thursday evening. Oy, sana ha, crossing fingers na sana hindi uulan. Kadungkog dalugdog ka ganiha. Di ba? God knows that we're having a big celebration tonight since it's the opening salvo of Higala Ay 2026. Nako, wapas pang editoro na alas 9. Kita-kits tayo dun ha. Ito na, tumawag na si George. Nag-perform na daw si Darren. Ay, grabe talaga. Ang saya-saya po ng mga Cagayano natin ha. At saka pa-welcome din sa ating mga bisita natin dito sa CDO. Welcome to the City of Golden Friendship. Diba? Ang babait namin dito, especially kung matutulog. Oy, batiin natin ng happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Hi to all the staff of Madonna and Child Hospital. Oy, maraming salamat kay Ron Valdez, kay Wolcito Salsos, Chris Liedo, Ruel Takalinar, at sa kanyang partner in life na si Franklin Kabatuan. Shoutout po sa tanang mga taga-Bayabas for Mark Abbas, solid na taga Heart FM. Oy, solid na. Solid Heart FM. Maraming salamat ha. Of course, ating lovebirds, Uncle Fern and Mommy Faith, happy listening po sa inyo. Lady M, happy listening sa inyo. Also, pabanti sa kanyang mga kasilinganan diya si Maria Masera ha, sa Kapisnon, Kauswagan, sa M&M Barbecue of Kapisnon. No? Sa mga customers nila nga dyan ha. Happy listening po sa inyo. And hi then, good evening kay Jomar Salatan. Pabalik na daw ng Cebu. Ako, for sure. Saka ito, ferry ride ha. Overnight ferry to ha. Oh, happy listening sa inyo, Jomar Salatan. Kuya Ding! Good evening sa inyo, Kuya Ding. And also, ating HPG na isa sa mga night owl natin ha. Yung mga nocturnals natin. Jerry Kabuyaon, shout out to you. Ingat ka sa biyahe mo ha. Tsaka yung mga kasamahan mo, mga taxi drivers na hanggang midnight lang ba? Or tuloy-tuloy na to ha? Sa madaling umaga, madaling araw. Happy listening po sa inyong lahat. Once again, gusto kayong bumati on air. 0917-1579-927 0961-8924-927 749. And that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7. Shut the heart!
2: Can you feel my heart?
1: This is 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. And kasama nyo pa rin Harvey Stone dito sa ating programang Heartlines. At dito na po sa ating linya, ang ating second caller of the night. Hello Heartlines, may gabi.
1: Ayong gabi.
0: Mayang gabi. Hello Lady M, kumusta? Yes. Kumustang araw natin?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Sa may gibuhat na to na parang makapahati sa ato.
1: Namin
0: natin
1: mga
0: nindot
1: na sonata.
0: Wow. So sa lahat ng mga programa namin dito sa Heart FM.
1: Oh, yes.
0: Oh, pinakikinggan mo talaga. Naku, maraming salamat ha. Naku, nami utang sa imo, Lady M. Tingabon lang na to.
1: Okay na.
0: Oh, siya, go ahead. Greet your friends na.
1: Yes, shout out na lang ko sa lang sa loyal group of friends na ko labang nalik na Ate Hydero ng Gresa ng Tabasan, Inday Wan J.L. Sopera, Ate Vicky Kabaktulan ng Kuya Dodong, Maria Isabel Casilac and Kuya Ruben Casilac, May Adalem, Rami Adalem, Rowena and Alexander na Kalaban, Dayo ng Kumuban pa sina Angeline, Angie Tumampo, Conchita Cagadas, Inday William Moore, Ate Selena and Ma'am Delama, Ate Inday Violeta Uhagan of Mambatangan, and then ang mga DJ food sa Heartnatics na ko.
0: Alright. Thank you, thank you.
1: Sa Harbison, DJ George, Dr. Hutch, and Van Jason Steele.
0: Wow, memorize talaga, di ba?
1: And then, especially po lang akong my one and only teacher shower lang, isa lamang sa puso ko.
0: Wow, ang sarap naman ng teacher shower yes natin dyan. Yun lang ba yung babatiin mo tonight?
1: Ay, dapat dito na rin sa magkano. Ang among talking driver, dahil ka naman sinigatod sa ako sa dialysis clinic. Si Doy Roland. Good evening.
0: Doy Roland.
1: Amping sa pag-drive.
0: Oh, salamat.
1: See you on Saturday.
0: Alright, salamat sa servisyo. Diba?
1: Yes.
0: Alright, so ano ba yung gustong music mo, Lady M?
1: Katong kan, by fourth page. Kabisado.
0: Alright. Request granted. And one last question. Ano ang radyo? Itong heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Ayun! Good evening! Bye-bye!
1: Good evening.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest natin 17 minutes after 8 o'clock. Final hour na po ng ating programang Heartlines. Nako, maraming salamat ha, yung mga tumawag po sa atin para mag-greet lang on air. Oh, maraming salamat talaga sa inyong oras ha. But anyway, still have two more callers na papasukin natin ha. But before that, batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts ngayon na nag-enjoy sa ating mga music ha. Hi kay Kring Daguon, and of course sa kanyang mga kids daw ha. Kakay Daguon and also sa kanilang mga kapitbahay dyan sa may Kamakawan. Happy listening, and it's coming from Cecil Daguon. Good evening to you, Cecil. Hi din po sa ating mga sweethearts. Nakikinig dyan sa may Las Vegas, Los Banzon. Ako, napakalayo naman dyan ha. Sa may Hasaan, happy listening. At saka pasalamat daw siya sa nasakyan niyang taxi driver ha. Oh, safe and sound siyang umuwi sa kanilang bahay. Nako, for sure, gwapo yung taxi driver ha. At saka naka-Heart FM. And that's coming from 5521. And once again, sa ating mga sweethearts ngayon, night duty, yung mga graveyard shift ha. Diyan po sa may Madonna Hospital, happy listening po sa inyo. At ang ating mga nurses dyan sa may NMMC, shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga, shoutout ko pala ha, yung mga kaibigan kong nagpo-post ng mga buntis niya. Grabe, parang uso-uso ngayon sa Facebook ha, yung mga buntis, kahit yung mga kaibigan kong lalaki ha, doon. Pwede. Nakakatawa lang talaga ha. Anyway, happy listening po sa inyong lahat. At pasalamatan natin din yung ating mga taxi drivers ha, na wala talagang sawang nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Yung mga pa-uwi pala ng bahay ng mga taxi drivers natin ha, garahe na, happy listening po sa inyo. At sana naging matagumpay at saka sana naging masaya yung biyahe nyo nitong araw na to ha. Bukas na naman, wad-wad na naman bukas ha, Friday bukas. Parang ang dami yatang pasahero niyan, di ba? Oo, kasi especially, umpisa na po ng ating Higala Eye Festivals. Whole month of August, di ba? At saka mag-enjoy tayo, ang daming bisita natin ngayon dito sa ating syudad. Number one din natin na lagay natin sa isip natin ha, yung mga pickpockets natin. Nako, grabe talaga ha. Ang dami talaga mga pasawain ngayon sa mundo. O dapat igma tayo, especially sa ating mga Cagayanon, right? Happy listening sa ating sweethearts din. Sa mga terminal ngayon, grabe, haba pila ng mga pasahero ha. Diyan sa may westbound terminal, dito sa may Market City, Agora, shoutout po sa inyong lahat dyan. 8:20 yung oras natin. I'll be airing our third caller. Maya-maya lang. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 8:29 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Kasama si Harvey Stone. Dito lang of course sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro. And 93.7 Heart FM Bugidoin. And before I'll air you our... ano ba to? Third caller natin ha? Third caller of the night. Sabihin muna natin ng happy listening ha? Ang ating mga sweethearts dyan sa may Manolo Fortis Bugidnon. Dito din sa may Alae. Alae ba yan? O saan ba yung kay HPG Noel? Happy listening po sa imo kuya. Of course, kay Mom Emily. Good evening sa imo, ma'am. Diba? Maganda si Emily, mas maganda si Kuya Noel. Shoutout po sa inyo ha. Susunod na lang tayo, sasayaw. O, sasabayan ko kayo, for sure. Di ba? Hi din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may Barangay Bayabas. Good evening po sa lahat ng ating mga suki dyan ha. Maraming salamat. O siya, eto na po ang ating third caller. Nasa linya natin, Mommy Marilyn. Mommy, may gabi sa imo, Mommy.
1: Good gabi. Hello. Hello, sweethearts.
0: Hello, sweethearts. Grabe ha. Parang basta. O, kumusta ang araw natin, Mommy?
1: Ay, the best. Super, kaya nakalaag.
0: Grabe, good eh. Magluyag yun, basta di makalaag.
1: Magluya.
0: Asa maka naglaag daw ko no, babe? You don't mind asking.
1: Sa Libertad lang. Sa Libertad.
0: Libertad? Grabe kalayo.
1: Oh. Lagi, pero enjoy kayo.
0: Enjoy kayo.
1: Grabe ka enjoy.
0: Oh, sige, okay. Batiin mo na yung mga friends mo, Mami. Especially yung mga napuntahan ko sa Libertad.
1: Sa Heart FM, ginigikan din rin paingon dito pagbalik sa Heart FM.
0: Wow naman. Grabe.
1: Okay. Greet na ako sila, Doktora Romarati, Norma Romarati, si Lota Alsola, si Ping Ping Ginyaris, si Loeda Lampareiro, o si Mom Babes among Chief Nurse, Perlita Elmidor, o sa iyang husband niya si Amy Elmidor, o si Marifi, o ang driver nga si Michael Barrow. Driver na siya sa taxi po. Okay. Dayon, siyempre, apilang dyan ako si Lucas. Lucas.
0: Hi, Lucas.
1: Oh. And then, apilang sa si...
0: Ang guwapa nga na mama ni Lucas, di ay.
1: Ang guwapa nga mama, o. Oh. Nara, o. Oh. So, ikalo ba? Kamu nakakita.
0: Alright. Yun lang ba?
1: Si Kuan pa.
0: Kinsa pa na.
1: Si Jarell Oporto sa Zone 8. Taga Zone 8 ako friend. Kamino gina siya. Heart FM gina siya.
0: Oy, maraming salamat ha. Jarell Oporto ha.
1: Si Lita Fabila.
0: Alright.
1: Always taka Heart FM.
0: Alright.
1: Ako requested song is pwede Bye-bye,
0: Sanchez
1: Lola.
0: Oh, pwede, Mami.
1: Pakisabi?
0: No. Yes, no problem. Oh, wish granted. Okay. All right.
1: Pwede yan.
0: All right, we'll play that one, all right?
1: Okay, thank
0: maraming,
1: you.
0: Maraming salamat, Mami. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.

0: 8:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon. Sa ngayon lang nakatune in, ha. Gabi-gabi po na po natin itong ginagawa. And nasa fourth evening na po tayo, ha. Pang-apat na po ng gabi. Isa sa ating mga pilot episodes pa rin tayo, ha. Anad-anad na ta. Tuwing gabi, pwede na kayong bumati on air ng libre. Basta, isave lang tong numbers natin, ha. Ito yung Heart FM text lines. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Wala tong pahirapan. Kung wala kayong load, pwede kayong mag-message sa akin. Ako na mismo yung tatawag sa inyo, ha. Sa mga sweethearts natin na nakikinig sa atin araw-araw, ha. Especially yung La Paz Batchoy. Diyan po sa may Burgos, ha. Araw-araw din yan na sila nakikinig, ha. Hindi ko na malayan until I think the other night. Kumain tayo dun. Ang sarap talaga ng Batchoy nila. At saka ganda ng music nila. Kasi naka-Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat. Especially yung mga nakatoka dyan sa kanilang kitchen. Mga kusinero nila. At saka yung mga serving staff nila. Happy-happy listening po. Sana dun din sa kanilang Velas branch, sana nag-Heart FM din sila dun, ha. Pero i-check namin, ha. Hoy, nakikinig man kayo sa amin, mag-Heart FM din dun sa Velas branch nyo, ha. Shoutout po sa inyong lahat. Happy-happy listening. At saka maraming salamat po sa pakikinig dito sa Heart FM. Honest natin, sweethearts. We've got 48 minutes after 8 o'clock. And of course, right after this one, punta pa kami sa Higalaay Festival, ha. Oh, nakita nyo na yung fireworks. Pero pa yatang fireworks daw, di ba? Tsaka magpe-perform pa yung Itchy Worms. Kaya kita-kits tayo dun. The night is still young and so are we. Kaya mag-enjoy tayo. Opening salvo po ng Higalaay 2026. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae, di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inar ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaydon. Oras natin, sweethearts. We've got 3 minutes to go before hitting 9 o'clock. I want to say goodnight na din kay paring Demsoy, ha. Mag-goodnight na siya sa akin. Sabi pa niya dito, sweet dreams. Grabe, napaka-sweet talaga tong kumpare ko, ha. Yung mga maagang matulog. Oh, kasi maagang gigising din yan mamaya para sa trabaho nila. Oh, yung mga, ano ba yung mga tawag dyan? Yung mga morning persons natin ngayon, yung mga morning people natin, tulog na yun ngayon, ha. Good night na po, good night. Kita-kits na naman tayo bukas. Pero yung mga night owl natin, nako, gising na gising. Buhay na buhay sa gabi. Para mga bampira lang, di ba? Sila yung mga mapuputi kasi hindi naarawan. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Yung ating mga drivers ngayon, mga taxi drivers, andyan po, nakatambay sa may Divisoria, ha. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka dito din sa may Limkit Kai, ang dami mga taxi drivers dyan. At saka yung mga Grab drivers natin. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Magandang gabi po. Anyway, andito na po, nasa linya natin yung last caller natin of the night. Eto na, Heidi Runs of Lapasan. Heidi, kumusta ang araw mo?
1: Hello. Hello, sir. Good evening.
0: Yeah, good evening. Kumusta ang araw mo, Heidi?
1: Okay lang, sir. Okay, ang
0: okay lang.
1: Ang weather.
0: So, happy ka ba sa araw na sa araw na to?
1: Yes, I'm very happy.
0: What makes you happy daw? May nagtatanong. What
1: sir?
0: Makes you happy? What makes you happy daw today?
1: Happy lang ko nga, nakasalad ko sa
0: imong
1: program.
0: Oh, wow, grabe.
1: Yes.
0: Ang laking bagay na pala sa'yo yan, di ba? Maraming salamat, Heidi Ronza. Anyway, go ahead. Batiin mo na yung mga kaibigan mo.
1: Shoutout ko kang Vandaman Abilagsanay, Calibien, Kyle Core, Isabel Bentosila, Corina Nakalaban, Vicky Andadang Kabatulan, Romy Hanoba, Sileta Ohagan, Indadin Yumor, Jungjung Inday Gomez, and especially to my sweetheart, Sinon Tabasan, and also to Mom Maryam Acera. Good evening, Mom.
0: Friends in Devon and Maryam.
1: Thank you.
0: You're welcome. Ano ba yung gusto mong i-play kong kanta para sa'yo?
1: Sir, nalimutan ako sa itong title.
0: Ay, yung request mo kanina, Backstreet Boys, di ba?
1: Oo.
0: I'll Never Break Your Heart.
1: Yes.
0: Ito na, nakahanda na, di ba?
1: Okay, thank you.
0: Anyway, maraming salamat. And this will also be my last song, ha? Para sa inyong mga sweethearts. Kita-kits
1: thank
0: tayo
1: you,
0: bukas,
1: sir.
0: Ha? Tawag balik-balik, ha?
1: Okay.
0: Alright, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Alright, bye-bye. Good night. Alright, sweethearts, that's it. That's it, Pansit, para po sa ating programa ngayon, and leaving you with a song from Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Don't forget, ha? Don't break my heart. Make it a daily habit na makinig dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This has been your friend, Harvey Stone, saying goodnight, sweethearts. Mwah-mwah, chup-chup. God bless you all. Bye-bye.

0: Heart FM time. It is now 10:01.
1: Heart 92.7.
0: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: FM time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 4:35. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
10: Overload? Tama!
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload!
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM ka gaya Deor City, 93.700 FM boogie dawn. We got 14 minutes after 6 o'clock. Isang good morning sa inyong lahat. Maayong butag po. Kumusta naman ang inyong mga umaga? Brand new day today, araw na Friday, last day of the week. Tapos mag-weekend na naman. Ha? Imaginin mo yun. Agosto 7 na po sa buwan ng Agosto 7 po sa ating mga kalendaryo. 7 na sa ating mga sa ating buwan ng Agosto. Yan, I should say. Kumusta naman, quite confusing. Ano pa nga ba? Oy, anong balita? Anong update diyan sa inyong mga balay? Gising na ba tanan? Simula na naman ang pagyawyaw ni Nanay. Ano pa nga ba? Magigising na naman ang official alarm clock ng balay. Magandang morning po sa mga gising na, sa mga hindi pa at ginigising pa lamang. Sige, yay, nanay, auntie, bundaki. Yawi-yawi, aron magmata na sila tanan, ha? Kamusta naman sa lahat ng mga nagtitimpla na ng kape? Good morning! Of course, my name is Jason. Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga, dalawang segments ito, ha? Actually, tatlo pala ito. Siyempre, ang ating Hard Morning Drive. Mula alas 6 hanggang alas 7. Tapos ang ating Hard FM Balita, 7 till 8. At 8 till 9 o'clock, ang pagpapatuloy ng ating Hard Morning Drive. Ano pa nga ba? E di text mo ko. Dali na taputin ang inyong mga telepono. Just in case lang you get your load in you. Aha. Kung may spare load ka, sige, text mo ko. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. At di naman kaya yung isa available din. 0917-1579-927. At 0917-1579-927. 6:15 on the clock. Commercial break muna tayo sa glit. Magpapalik tayo with more. Sweethearts! Magandang umaga po sa inyo. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon orasaten. It is now 6:30. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Ang aga magising ng B&R store at sa may Blanco Buwara Puntod. Ulitan family, magandang umaga po sa inyo. Uy, bukas na yung sari-sari store. Puntahan nyo na. Kinakabahan doon yung nasa tindahan. Puntahan nyo na. Tapos magpalista na kayo. Pero sa sweldo, magbabayad kayo ha. Promise ha. Pakuha sa palista sa sardinas di habi. Magandang umaga, nagkakapi-kapi na siguro yung banday dyan sa may tindahan. Pagkapihin nyo muna. Alam nyo, ang isang banday sa tindahan, hindi na magpapautang hanggat hindi maganda yung mood. Kaya pagkapihin nyo muna, panid-iba ninyo ba? Paniidsa mo. Tingnan nyo muna, nakapagkapi na. Ayos na. Maganda ng umaga. Palista. Diba dapat ganun? Hindi yung atak agad. Hindi pa nga nakakapagkapi man lamang. Binanata mo na ng palista na yun. Agay ka. Malamang mabigo ka. Happy Friday! Mula dyan sa may kinapawan ng ikinig sa atin, ang lugar nga ordinaryo lang daw ang linog. Ay, talaga ba? Hi sa mga taga-kamamanaan. Magandang umaga kina Roxanne Macha, kina Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, kay Kindi Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Nino at saka sa Bell, and kay Marisa Doroin, Leila, and BBQ Family. Magandang umaga po sa inyo. Ganyo dyan, ha? But don't forget the pasalubong, ha? Gala's family is now present. Siyempre pa si Tatay Nicolás, si Mami Elaine. Magandang umaga po sa inyo. Mga taga Burgos del Pilar yan, maayong buntag ha. Pamahaw, pamahaw, pamahaw. O nagluto pag pamahaw. Siguro ano. Abangan natin mamaya ang unang draw para po sa mananalo ng bigas at groceries. Abangan natin lahat yan mga sweethearts. Baka ikaw na ang maswerteng mananalo po ng kanon. Hindi, kanon. Siyempre, bugas pa, dili pa kanon. At ang bugas, lutuon sa ayha kanon. Ha? May kasama yung sudan. Alright? Sa padayon lang ha, ako pa rin ang inyong kasama. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment. Born

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.700 FM again, the Auto City. 93.700 FM again on 43 down 6 o'clock. That's a Jungkook for you. 3D. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Teka muna, isang matinding shoutout muna tayo ha sa mga sweethearts natin. O isang good morning. Lahat po ng mga nasa mga kalsada na. Lahat po ng mga drivers natin hitting the roads right now. Magandang magandang umaga po sa inyo. Kapusa naman ang inyong mga pagmulat ng mga mata. O ito na nga, sigurado ako ano. O wad-wad na siya, napakaagang nasa mga kalsada. Ihirit na naman, raradyada na naman sa isang buong maghapong paghahanap buhay. Uy! Good morning ha. Teka muna, naligo ba lahat ng mga drivers natin? Yeah. Namahaw na batanan lahat ng mga drivers natin nasa mga kalsada na. Sana naman ano, o di naman kaya nagkapi na batanan ang mga drivers natin mga nasa kalsada na. Ay, magkapi muna bago rumatsyada, bago magwadwad ha. O ito muna, Gracia. Tara, mamigay na tayo ng bugas at groceries. O paminaw, paminaw, bubunot na tayo ng ating Buena Manong winner. Mananalo naman ng bugas at saka ng ating groceries. O ruleta, ano pang iniintay mo? Early, as early as right now. Select! Ang aming studio matatagpuan po sa Mayfico Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Nasa 5th floor po kami. Oy! Konsolasyon! Mga taga-konsolasyon, paminaw ha! Pagmata na mo di ha, kahit nasabihin mong medyo napuyat ang mga taga-consolation sa kakapanood ng concert kagabi. Anong itchy worms. Eto na ha, punot! Oops! Ang address na nakasulat ay Barangay Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Consolacion, Dina Matas. Dina Matas, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Dina Matas, anhinadri, o magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang bugas mo at ang iyong groceries. Samantala, eto pa yung iba pa mga winners, o. Eto din, congratulations kay Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganun din si Michael Beru ng Ever Taxi. Michael Beru ng Ever Taxi, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganun din kay Jane Sabuero. Jane Sabuero na Makabalan Parola. O Jane Sabuero, congratulations. Edelberto Lopezilio ng Jasmine Extension Zone 3, Carmen. Edelberto Lopezilio, congratulations. Bugas at groceries din ang para sa'yo. Ganun din kay Lorna, Lorna Claros ng Camp Evangelista Zone 7, Patag. O that's Lorna Claros, congratulations. At Carol Pame ng Kugman. That's Carol Pame ng Kugman. Yan po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa yung natin sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. 46 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Oras natin ha. 6:46 oras natin sa atin ng Presto Creams.
2: Heart 92.7.
3: Gigutom na ba? Game.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
12: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
11: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
12: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
13: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
11: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
14: We got you!
11: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
15: Overload? Tama!
11: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
0: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
16: Shot in the heart!
17: Can you feel my heart?
18: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
19: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
20: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, exclusive power ng Kamara sa impeachment napatunayan sa SC ruling. Balitang nasyonal pa rin, pag-extradite kay KOJC founder Apostol Apollo Quibuloy, hiniling na ng Amerika. Samantala sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecutors, may hamon naman sa kampo ni VP Sara. Headline sa ating balitang lokal, mahigit 100 pulis i-deploy para sa seguridad ng Higalaay Festival. Sa balitang lokal pa rin, Higalaay Civic Military Parade, target magsimula alas 6 umaga sa darating na Agosto 27. Headline sa ating balitang lokal, sunog sa barangay 7, danyo sa abot naman sa 8 milyong piso. Sa bantala headline sa ating balitang lokal pa rin. Region 10 top 2 most wanted person na aresto naman sa Misamis Oriental dahil sa kasong rape. Samantala, headline naman sa ating balitang Bukidnon. NFA Bukidnon ginagawang mapabilis ang MOA sa mga LGU para naman sa pagbili ng bigas. Sa balitang Bukidnon pa rin, 11 punla ng marijuana isinuko naman sa pulisya sa bahagi naman ng Don Carlos Bukidnon. Samantala, 3 bagong ambulansya ipinagkaloob sa 3 pampublikong ospital sa Bukidnon. Headline sa ating balitang Mindanao, singil sa kuryente sa Davao City, tumaas. Davao Light nagpaliwanag. Sa ating balitang international, Pakistan naghigpit naman sa foreign media bagong rules binatikos. Sa iba yung dagat pa rin, ilang produkto ng US pinatawa ng sanctions ng bansang China. Samantala, sa ating balitang papalakasan, Ayala pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open. At sa ating showbiz balita, Dagul humihingi ng tulong habang hinaharap ang problema sa kalusugan at sa kanyang kabuhayan.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
20: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Agosto 7, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
16: Mel Arshaga.
20: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
20: Oras natin, alas 7:21 na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
20: Nilinaw ng House of Prosecution Panel na may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate o magpasimula ng mga kasong impeachment. Ay House Lead Prosecutor Gerville Luistro, patay ito sa pinagtibay na desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa mga petisyong kumukwestiyon na taglalayong ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Luistro na nilinaw na rin ng Korte Suprema ang mga isyo tungkol pa rin sa referral ng Articles of Impeachment ng Kamara kay di na mga aligasyon ng fishing expedition, mini-trial at pre-judgment. Aniya, ang Senado naman na may exclusive powers na magsagawa ng paglilitis at magpasya sa impeachment case kaya't umaasa siya.

0: trafficking at racketeering charges sa Estados Unidos. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babe Romualdez na isa o noong isang buwan pa ipinadala ng Amerika ang formal request at transmit na ito sa Department of Justice. Kasalukuyan namang nakapiit sa Pasig City Jail ang 76 years old na religious leader na malapit na kaibigan at spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong sexual, child abuse at human trafficking. Kabilang si Kibuloy sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng US dahil sa sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling.
1: Aras natin ngayon, 23 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal. Ayon naman sa prosekusyon, hindi pa rin malinaw kung kung ang mga kontrobersyal na pangalan sa mga acknowledgement received gaya ni na Mary Grace Piatos, Renan Piatos at Nova Santos ay tunay na tao o pawang mga alias lamang. Sa press conference, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Amanda Vergil Ligutan na kung ang mga alias o kung ang mga alias sa mga pangalang ito, dapat ding maipaliwanag kung bakit ang may mga pirma ang mga ito at kung ang mga lagdaba ay mga alias din. Iginiit ni Ligutan na kailanman ay hindi o wala pang nasasabing katotohanan ang kampo ng Vice Presidente hinggil dito. Samantala, sinabi naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon, wala pang malinaw na posisyon ang kampo ni VP Sara. Samantala, sa ngayon ay patuloy na naghihintay ang prosecution panel sa magiging tugon ng depensa, lalo na kapag naipresenta na nila ang kanilang sariling ebidensya sa nagpapatuloy na paglitis sa Senate Impeachment Court. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling kumaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, nag-deploy naman ang police sa Regional Office at 10 na mahigit 100 karagdagang police sa Cagayan de Oro City Police Office. Ito ay upang palakasin ang seguridad sa buong lungsod sa panahon ng isang buwang pagdiriwang ng Higala Ay Festival. Ayon naman kay PRO-10 Spokesperson Police Major Joan Navarro, bahagi ito ng proactive security measures ng pulisya. Ito'y upang mapataas ang police visibility sa iba't ibang bahagi ng Cagayan de Oro at matiyag ang kaligtasan ng mga residente at libu-libong inaasahang dadalo sa mga aktibidad ng pista. Sinabi ni Navarro na ang mas mataas na presensya ng mga pulis sa mga pangunahing lansangan at venue ng mga programa ay makatutulong upang mas mapabilis ang pagtugo ng mga otoridad kung sakaling magkaroon ng anumang insidente o emergency. Dagdag pa niya, ganap nang ipinatupad ng PRO-10 ang kanilang security protocols bago pa man opisyal na pagbubukas ang Higala Ay Festival. Ito'y bilang paghahanda sa inaasang pagdagsa ng mga lokal at dayuhang bisita dito sa lungsod.
0: Sa iwalay na balita, target ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na simulan na alas 6 ng umaga sa Agosto 27 ang Civic and Military Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Higala Ay Festival kasabay ng kapistahan ni Senior San Agustin. Ang City Acting Tourism Officer Marky Halapadan, pinili ng lungsod na panatilihin ng parehong oras na pagsisimula gaya nung nakaraang taon dahil sa inaasang malaking bilang ng mga kalahok sa parada. Sinabi ni Halapadan na nasa 220 contingents ang lumahok noong nakaraang taon at inaasang mapapanatili o mahigitan pa ang bilang na ito ngayong taon. Ang Civic Military Parade ay isa sa mga tampok na aktibidad ng Higala Ay Festival na taon ang dinadaluhan ng libo-libong residente, mga delegado mula sa iba't ibang sektor at mga bisita bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng lungsod na si Senior San Agustin.
1: Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, pinati ang umabot naman sa 8 milyong piso ang halaga ng pinsala sa isang malaking sunog na sumiklam sa Burgos Street, Barangay 7, dito pa rin sa lungsod. Batay sa ulat ng Cagayan de Oro City Police Office, pitong bahay ang tuluyang naabo habang 3 pa ang bagyang nasunog ng dahil sa naturang insidente. Ayon naman kay Cagayan de Oro City Fire District Chief of Operations, Fire Senior Inspector John Ray Donasco, pinalalaan ng malakas na hangin ang pagkalat ng apoy na umabot pa sa isang fire truck na rumesponde sa lugar at nagdulot ng pinsala sa naturang sasakyan. Mahigit 3 oras na nagipaglaban ng mga bumbero sa sunog bago tuluyang itineklarang fire out ang insidente. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga fire investigator upang matukoy ang eksaktong sanhi ng naturang sunog.

0: balita.
1: Samantala, pangulisahan ay ng ating balitang lokal na aresto ng mga otoridad na 24 taong gulang na estudyante na kinilalang Region 10 Top 2 Most Wanted Person na may alias na Kim sa isinagawang operasyon sa Villanueva, Misamis Oriental. Ayon kay PRO 10 na Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, naarap ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y pang-aabusong sekswal sa dalawa nito minor de edad na pamangkin na may edad 11 at 12 noong 2023. Kinakaharap ng suspect ang dalawang bilang ng statutory rape na kapo walang inirekomendang piyansa, gayon din ang 7 bilang ng acts of lasciviousness na may inirekomendang piyansa naman na 180,000 pesos hanggang 200,000 pesos sa bawat kaso. Binigyan din ni Abrahano na bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police sa mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga akusado sa pang-aabuso sa mga bata at ang pagsasakdal sa mga ito.
0: Heart FM Balita.
2: Oras natin ng 7:29 na nagmamadaling umaga. Ito po nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po'y binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
9: Kevin Enterprises.
8: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
2: Aras natin yun, 31 minuto, makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita!
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM ha, sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM na 3.7.
0: Heart FM Balita!
2: Kayo din, maging dito po sa lungsod na Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM na 3.7.
0: Heart FM!
2: Sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari naman ninyong i-follow. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM!
2: Mayari po lamang dito po sa ating live, pag-i-share lamang po nito kung saan maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po'y babasahin natin sa hulihan. At pagkatapos po ng ating palitaan.
0: Heart FM Balita!
2: Itama inyo mga orasan na 7.32 na nagmamadaling umaga. Orasin natin sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD, reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Heart FM Balita.
2: Narito na, tunghaya natin ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
2: Pinaigti ng National Food Authority Bukidnon ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng local government units sa lalawigan upang mapabilis ang pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa pagpopondo at pagbili ng bigas. Ayon kay Glenn Di Otoy, Information Officer ng NFA Bukidnon, layunin ng kasunduan na matiyak na may sapat na buffer stock na bigas na maaari namang gamitin ng mga LGU sa relief at rehabilitation operations tuwing may kalamidad o iba pang emergency. Sinabi ni Di Otoy na alinsunod dito sa Republic ang number 11203 arise sa tarification law na inamyandahan naman ng Republic Act number 12078 upang mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa agarang pagkuha ng supply ng bigas kapag kinakailangan at maaari itong gamitin sa pagpapatupad ng mga programa kagaya na lamang ng rice allowance para sa mga empleyado ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, formal nang nakapirma ng MOA sa NFA ang mga lokal na pamahalaan ng Kabanglasan, Maramag at ang Valencia City habang nagbabatuli naman ang koordinasyon sa Malaybalay City at Kalilangan para pa rin sa kaparehong kasunduan.
1: Samantala, 11 pula ng marihuana na tinatayang nagkakalaga ng 2,200 pesos ang isinuko sa Don Carlos Municipal Police Station sa Bukidnon. Batay sa ulat ng pulisya, na diskubre ang mga tanim na mag-aning ng kamoting kahoy ang isang residente sa lugar. Habang nangunguha ng kasaba, napansin dito ang ilang nakapasong halamang marihuana na tumutubo sa naturang lote. Agad na ipinalam na residente sa mga opisyal ng barangay ang kanyang nadiskubre dahilan upang maayos na ma-recover at maisuko sa Don Carlos Municipal Police Station ang kabuang 11 pula na marihuana. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Don Carlos MPS sa mga nakumpiskang halaman para sa wastong dokumentasyon. Nakatakda rin itong isumite sa Provincial Forensic Unit upang sumailalim sa laboratory examination at sa kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na batas.
2: Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sana ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Tatlong bagong ambulansya ang binasbasan at opisyal ay pinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon sa tatlong pampublikong ospital sa lalawigan noong Agosto 3 sa Kaamulan Capital Ground sa Kaamulan Capital Compound sa Malaybalay City. Pinangunahan ng Provincial Economic Enterprise Development and Management Office o PEDMO at Provincial General Service Office ang turnover ng mga ambulansya sa Bukidnon Provincial Hospital Talakag, BPH Malitbog at BPH Maramag. Ang bawat ambulansya ay kompleto sa mahalagang kagamitang medikal, kabilang na ang collapsible stretcher, automated external defibrillator, nebulizer na may kasamang kit at portable suction machine, kasama rin ang scoop stretcher at iba pang gagamitan na kailangan sa agarang pagdugon sa mga emergency. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ang proyekto ng patuloy nitong pagsisikap sa pagdugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pampublikong ospital upang mas mapahusay pa ang serbisyong na ibibigay sa mga pasyente. Aras natin, alas 7.36 ng nagmamadaling umaga. Ang oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
0: Heart FM Balita.
2: Ngayon na may tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Singil sa kuryente dyan po sa may Davao City, ha, tumaas. Davao Light, nagpaliwanag. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, maayong buntag. Detalye.
5: Nagpatupad ng panibagong pagtaas ng singil sa kuryente ang Davao Light and Power Company o DLPC na nagdulot ng reaksyon mula sa ilang consumer sa Davao City. Ayon sa kumpanya, ang dagdag singil ay dulot ng pagtaas ng generation charges mula sa mga power supplier at hindi dahil sa pagtaas ng kita ng Davao Light. Ibinaliwanag ng DLPC na ang generation charge ay ipinapasa lamang sa mga consumer at hindi bahagi ng kinikita ng distribution utility. Gayunman, nanawagan ng ilang residente na magkaroon ng mas malinaw na paliwanag at mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng bayarin sa kuryente. Samantala, hinikayat ng Davao Light ng publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente at regular na subaybayan ang kanilang paggamit ng elektrisidad upang makatulong sa pagbawas ng buwan ng bayarin. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
2: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
2: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM Balitang International.
2: Nagpatupad ang Pakistan ang bagong patakaran na nag-oobliga sa mga dayuhang mamamahayag at kanilang local contributors na kumuha ng permiso bago makapag-ulan sa karamihan ng mga lugar sa bansa. Maliban sa Islamabad, Karachi at Lahore, kailangan ng no objection certificate bago makapag-cover ng balita. Binadikos naman ng media group at mamahayagang hakbang na nila'y lalong maglilimita sa press freedom at magpapalala sa pagkalat ng disinformation. Iginiit naman ang pamahalaan ng Pakistan na layunin lamang ng bagong guidelines na ayusin ang accreditation at koordinasyon ng foreign media. Sa kasalukuyan, pang 183 bansa ang Pakistan sa World Press Freedom Index.
1: Samantala, gumanti ang China sa ginawang pagpatan ng sanctions ng US sa kanilang mga produkto. Sa ginawang pag-anunsyo ni Chinese Ministry of Commerce na kanilang papatawan ng sanctions ang ilang mga produkto ng US, kabilang na ang biotech at resource analytics firms. Kasama na rin sa pag-igpit ang export controls sa mga drones at ilang mga bahagi nito maging mga teknolohiya. Abot naman sa 6 na mga kumpanya mula sa US ang itinagdag ng China sa kanilang countermeasures list bilang pagganti sa US.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang Pampala, kasa naman pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open si Pinay tennis star Alex Iyala. Ito'y matapos sa talunin si Alicia Parks ng US sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Sa unang set ay dominado na Iyala ang laro kung saan naipako nito sa 1 puntos ang US tennis player. Pagpasok naman ng ikalawang set, nakabawi si Parks at doon tinalo ang 21 years old na si Iyala. Nabawi ni Iyala ang kanyang momentum. Pagpasok naman ng ikatlong set at tuluyan na nitong tinalo si Parks. Susunod na makakaharap naman ni Iyala si American tennis player Cathy McNally.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ay, nakakalungkot ito, ano? Humingi ng tulong sa kapwa-artista ang veteranong komedyante na si Romeo Romy Pastrana na mas kilala bilang Dagul. Matapos niyang ibahagi ang mga pagsubok na kasalukuyan niyang kinakaharap. Ayon sa 66 na komedyante, nahirapan siya sa aspetong pinansyal dahil matagal na siyang walang proyekto sa industriya ng showbiz. Ibinahagi rin Dagul na mas bumuti na ang kanyang kalagayan kumpara noong nakaraang taon kung kailan madalas siyang maospital kabilang sa mga kondisyong pagkalusugan na kanyang binanggit ang sleep apnea, sakit sa baga at patuloy na pagbabantay sa kondisyon ng kanyang mga kidney. Bukod dito, inamin din niyang malaking hamon ang nararanasan niya sa kanyang tuhod na nagiging dahilan upang mahirapan siyang maglakad ng maayos at makatayo ng tuwid.
2: Parang kailan na, panood ko yan kay Julius Babaw.
1: Oo, in-interview siya.
2: Binigyan pa nga siya ng pera ni Julius Babaw eh. Tapos, yun yata yung mga racket-racket na ngayon. Pare. Yung mga nag-guest-guest sa mga vloggers.
1: Oo, no? Collaboration. Kasi collaborations. Nga, medyo hindi din siya, yung mobility niya.
2: Oo, apektado. Alam ko, nag-ano sila eh. Hindi din siguro ganun kalaki ang kita ng Facebook ano nila. No?
1: TikTok. May tawag nito. Yung kanyang anak din na babae.
2: Ah, nagti-TikTok yan.
1: Oo, nagti-TikTok. Oh. Nag-ano din yan, nag-artista-artista din. Ito ngay, kanyang pinananawagan sa kanyang mga kasamaan dati sa Going Bulilit, yung mga bata. Ayan.
2: Nako.
1: Nanawagan siya.
2: Mga dalaga na ngayon yan.
1: Ayun nga, sabi niya.
2: Yung mga kasama niya.
1: Sabi niya, isama niyo naman ako sa mga projects ninyo.
2: Paano pa ba siya makakaarte nun eh? Siyempre, meron ng... Tawag doon, mga defects. Lalo-lalo na yung kanyang tuhod, di ba? Mahihirapan siya maglakad. No? Pwede siguro, pag nakaupo lang yung eksena.
1: Ay, mga ganun dito. Kung ganun. Pero kasi si Dagul was some of us, you know. Naging parte siya ng childhood. Dahil nga itong sa Going Bulilit na siya yung talagang mainstay siya doon eh. For for ano for the longest time.
2: Going bulilit, going bulilit. Kami naman ang hihirit. Di ba ganun yun eh?
1: Madaming mga pinasikat ang going bulilit ha.
2: Ay?
1: Oh, well, the likes of Catherine Bernardo.
2: Galing ba sa going bulilit yan?
1: Oo, galing sa going bulilit yan. Julia Montes.
2: Aba, bulilit din yan.
1: Bulilit din
2: Aba.
1: Yan. Ang dami, si Miles Ocampo. Marami.
2: Ano ba sa mga going bulilit dyan?
1: Charlene San Pedro.
2: Talaga? Oh, yan.
1: Sila Nash Aguas.
2: Okay, kasi nung mga bata pa ako yan, yung mga kasabay ko eh.
1: Yun. Inaabangan yan every Sunday.
2: Sunday? Oh, bakit maliit pa ako yan?
1: Hindi mo maalala.
2: Anyway, sige ha. Ay, sana na may matulungan si Dagol, ano?
1: Yes.
2: Nagbigay din naman siya ng saya sa industriya ng showbiz. Ay, sana ay matulungan po ng mga naging kasama niya sa tabing, sa film. Sa industriya ng showbiz. At anyway, congratulations pala, ano, sa LGU.
1: Oo, congratulations for a successful launching ng ating Higala Eye Festival, Buluwanong
2: Lamano. Nakinig talaga tayo. Oh,
1: Inilaunch din nila yun.
2: Nandiyan tayo kagabi. Isa tayo sa mga witness ng launching ng Higala Eye Festival sa Buluwanong Lamano. Sabi na kong naki, Bulawan niya.
1: We are known to be the city of golden friendship.
2: Correct.
1: So may unique way po tayo on how we do the friendly gesture, yung pag-handshake.
2: Correct.
1: Oh, kapag itinuro sa atin yun, kung ano bang gagawin, paano? Bang ginagawa yun. Pulso, ano yan?
2: Pulso sa pulso. Galing, ano? Excited na ako, pero siyempre, yes. Sa mga activities at mga events na gaganapin dito po sa siyudad.
1: 58 activities ang ating inaabangan.
2: All in all.
1: Dito po para sa celebration ng ating Higala Eye Festival.
2: Kasama na dyan yung mga major, minor, at yung mga parallel events.
1: Inaabangan din.
2: Ako.
1: Andun din kagabi si na ano ha. Oo, nakisaya sa atin ang Darren Espanto at Itchy Worms.
2: Oh.
1: Kaya mas pinasaya pa nila yung ating Higala Eye Festival launch.
2: Oh, talagang daming tao, grabe!
1: Kaya congratulations sa City Tourism Office, sa LGU, sa lahat na bumubuo. At mga, ito yung mga events natin, alam ko magiging successful yan eh. Tatangkilikin yan ng mga Cagayanon, kaya excited tayo for the rest of the month.
2: Abangan nyo yung mga event na mangyayari dyan, lalo-lalo na dyan sa may food bazaar ha.
1: Yes!
2: Dyan sa ating Higala Eye Market. Kung saan ay ma-witness natin ang iba't ibang mga, matawag dito, mga booth. Meron din tayo mga event area dyan. Nako, abangan natin lahat, lalo na sa 27.
1: Abangan nyo po,
2: Abangan natin.
1: Magkakaroon ng isang kasiyahan dyan.
2: Oo. Lahat kayo masisiyahan.
1: Oo.
2: Oo siya. Sige, maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
9: Heart FM, Showbiz Balita.
2: 7:45 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
9: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
2: Nasa linya natin ngayon si HBG J, Tagalog Tudes ng RRJ Taxi. Magandang umaga, HBG J.
11: Magandang umaga rin sa inyo, Marnel. At ang ating Bishop Hayes, Osmeña Crossing, medyo may gilgap dyan. Pero dire-diretso, papunta ng Bukod, paikot ng Bukod. Dyan sa ating Yakapik Street. Okay naman, medyo may kalwagan pa ng bahagya at Diarpora Street, going to Carmen. Okay naman ang flow ng Diarpora Street, going to Carmen. Stopin ko lang naman, ayos naman hanggang sa parte ako sa Baminta Street. At dyan sa Calamansi Drive lang, dyan may build up na dyan. Dali ang ating private school. Dire-diretso Patag, maluwag na maluwag iba ng Patag. Kasi makarating ako rito sa Bulwa. Ito na, pagdating sa Bulwa, talaga naman medyo may build up na rito sa Bulwa.
2: Ayun! Oo, siyempre, dumadami na rin yung tao ngayon. Ay, dumoble yung mga ano ha. Yung mga pumapasok ng mga sasakyan ngayon, siyempre, kasi higalain na nga eh.
1: Oo. Napansin natin yan kagabi.
2: Dami?
1: Oo, dami. Hindi ko nga akalain. Ganito pala kadami sasakyan sa syudad.
2: Ang dami mayayaman. Anyway, sige. Maraming salamat ha sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
11: Yan ang latest na sitwasyon. Makusahan ang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
9: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Oras sa ating ngayon, alas 7:47 ng nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 7, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
9: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headline sa ating balitang national exclusive power ng Kamara sa impeachment, napatunayan sa SR ruling.
1: Pag-extradite kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy, hiniling na ng Amerika.
2: Samantala, House of Prosecutors may hamon sa kampo ni VP Sara.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, may higit 100 pulis at dineploy para sa seguridad ng Higalaay Festival.
2: Samantala, Higalaay Civic Military Parade target magsimula alas 1 umaga sa Agosto 20.
1: At sunog sa Barangay 7, danyo sa abot ng 8 milyong piso.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, Region 10, top 2 most wanted person, na aresto naman sa Misamis Oriental dahil sa kasong statutory rape.
1: Eto naman sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon, ginagawang mapabili sa MOA sa mga LGU para sa pagbili ng bigas.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, 11 punla ng marijuana, isinuko sa pulisya sa Don Carlos Bukidnon.
1: At balitang Bukidnon pa rin, 3 bagong ambulansya ipinagkaloob sa 3 pampublikong ospital sa Bukidnon.
2: Dati balitang Mindanao, sigil sa kuryente sa Davao City, tumaas sa Davao Light, nagpaliwanag.
1: Headline naman sa ating balitang international, Pakistan naghigpit sa foreign media, bagong rules, bidatikos.
2: Sa madala, ilang produkto naman ng US pinatawan ng sanctions ng bansang China.
1: At sa ating balitang pampalakasan, isang masaya na naman ito na balita, Ayala, pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open.
2: Dating showbiz balita naman, Dagul, humihingi ng tulong habang hinaharap ang problema sa kalusugan at sa kanyang kabuhayan.
9: Heart FM Balita.
2: Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
1: Grabe, yung Biyernes na yun ha.
2: Ay.
1: Madami na talaga yung mga estudyante. Oo, kaya may traffic din nga pala. Diyan sa no. May build up na, rather dyan po sa may Carmen.
2: Sa may Carmen.
1: Kanina, sa pag, may Isalina Bridge. Kasi merong mga events din na gaganapin, such as Di Kaumahan.
2: Yun.
1: Dyan po sa may Gaston Park. Magsisimula yan ngayon. Ay marami na mga taong nag-aabang doon.
2: Oo, oh, yun na nga. Siyempre, ano yan eh, itong buwan ng Agosto, busy month ito. Natin, kaya naman, alam naman natin na maraming activities na gaganapin. Kaya ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo. Aagahan na po ninyo ang alis sa inyong mga bahay. Kasi yes, alam niyo pong matraffic na po yung mga dadaanan ninyo. At busy na yung mga lugar kung saan merong mga exhibits, merong mga events. Diba? Kaya naman eh, i-expect nyo na yon, i-anticipate nyo na. Ha?
1: Yes. Nadaming bisita, no?
2: Dami!
1: Dito sa syudad talaga.
2: Oh, oh.
1: Aside sa, of course, ito tayo, mga local tourists, marami din pumupunta dito na mula sa iba't ibang lugar.
2: Ang dami din, speaking of dami bisita kagabi sa launching, ha?
1: Yes.
2: Ang dami bisita. Ay, kalain mo, nandun si Dr. Hart, nandun si George, nandun si Jason Steele. Ay, talagang, ang lapit namin sa stage.
1: Ang lapit nga.
2: Rubbing elbows kami dyan sa mga leaders natin.
1: Kaya ano, kay City Mayor Clarix Soy.
2: Congratulations.
1: Oh.
2: Tsaka kay Kong.
1: Oo, kay Rufus, kay Congressman Rufus Ojeda.
2: Ayun. Oh, sa lahat ng mga bisita. Talaga naman. Sir Bernie Diatras, magandang umaga po. Hindi tayo nagkita kagabi, busy.
1: Busy, oo.
2: Hindi namin ikaw makuhit.
1: Oo. Ang dami din kasi ano, ang dami din mga, aside sa tao, Marami ding mga...
2: Bodyguards.
1: Oo, mahigpit po.
2: Mahigpit po ang security.
1: Mahigpit ang security.
2: Ay, tama lang naman. Tama lang.
1: Tama.
2: Para din naman sa kaligtasan at kaayusan niya ng event.
1: Kaya sumunod po tayo.
2: Yo.
1: Tayo pinaghigpitan para naman po sa atin yan.
2: Dako, excited na ako. Manginaon diya. O, diya sa may boulevard.
1: Oy, malapit na din. Ay, excited tayo.
2: Dako, excited tayo dyan.
1: Basta, abangan po ninyo.
2: Marami na naman ang tataba. Alam mo yung payat kapag pasok mo sa boulevard.
1: Paglabas mo,
2: taba mo na.
1: Ang daming laman ng tiyan.
2: Punong-puno. Diba? Ay, ito lang yung mga pa-shoutouts natin. Bira.
1: Ayan, ang Galas family. Magandang umaga, Ma'am Janine. Kay Mama Elaine, kay Sir Nicholas, kay Sir Glenn. Uy, maayong buntag ha. Huwag sa lahat ng mga listeners natin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
2: Ayun. Magandang umaga, Amy Balobadres. Maayong buntag. Thanks God, it's Friday. Watching from Kida. Uy, Kida Pawan.
1: Oh.
2: Sundapil Hotel. Ay, talaga naman, oh.
1: Ay, Mami.
2: Sana all. Uy, paano lang. Parelax-relax lang dyan sa Kida Pawan. Don't forget the pasalubong.
1: Dapat, oo. Si Sir Efren Wayan, ayan, may buntag, City Homes, Malandang Upol, shoutout sa inyo lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig, at ang Wayan family.
2: Ayun, ang Pupos family, hindi rin magpapahuli yan. O, si Ate Gemma, shoutout sa tanang taga Zone 10, Upper Carmen, na Minaw Caron, thank you so much.
1: Good morning din kay Remedios Gemelo watching from Cristal Maramag Bukit no.
2: Aba, ngayon buntag ha. Oy, mga bago kong mga followers yan.
1: Oh,
2: nakikita ko sila doon.
1: Ayo. Ito naman si Mami Nilda Padel. Watching po ako. Lagi akong nakikinig at nanonood sa inyong programa. Thank you, Mami. Ayan, dagang salamat. Speaking of pasasalamat, banggitin ko lang, belated happy birthday sa kay Asher.
2: Asher?
1: Oo.
2: Yay!
1: Hi to Sir Monsur and family.
2: Uh-huh.
1: Nagang salamat din kay Ate Carla at ang Arabella's Pastries.
2: Hoy!
1: Nagang salamat.
2: Natikman ko sa
1: kanila. Natikman mo yun?
2: Sa kanila ba yung puti yung parang mamon?
1: Mamon?
2: Ang sarap bay. Sarap din sa Arabella bay.
1: Ay, Chantilly.
2: Oo.
1: At yung fudge.
2: Ba't di nyo araw-arawin yan?
1: Dagang salamat po, ah.
2: Ang sarap, no? Sarap,
1: naging busy lang kahapon. Dagang salamat.
2: Ang sarap. Ang sarap nung nung mamon. Parami sa Arabella ba yun?
1: Oo, Arabella's Pastries.
2: Aba. Sa ipunan yan,
1: Ipunan, no?
2: Napuntahan nga yan.
1: Yun
2: talaga, I believe. Because I have it tasted.
1: O, di ba? Proven.
2: Di ba? John Vincent Sagrado, magandang umaga. Happy weekend, mga ka-hard. Sabi niya, maulan dito sa Cavite. O nga daw. Sabi nga ni Papa Ru.
1: Sabi ni Papa Ru, apat na araw. Sunod-sunod lang ang pag-ulan dyan. Ingat kayo, Papa Ru, ha, and family, at sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa may area ng Cavite.
2: Alam mo, mga paborito ng mga maitim yan? Yung tag-ulan.
1: Bakit?
2: Eh, puputi sila, hindi sila naarawan.
1: Hindi ka sila malabas.
2: Hindi sila malabas. Diba? Eto, Maribel Digito Ahes, magandang umaga. Blissful Friday po. Salamat sa paghati ng balita. Regards sa ako, Mama Inday. Gwapo daw ka. Ayun na. Duha na sila sa ako, Mama. Naging unana.
1: Ito, ang sabi pa nga. Ano? Sabi na naalaan ka daw na artista.
2: Oy! Sabi niya. Ayan na. Gitudlo, tika gabi. Gitudlo? Ayan mong gabi. Ipailat ta mong sa ako, Mama. Gwapo ko nung kaong. Sabi niya.
1: Kuya.
2: Ang ganahan kayo siya kay City George Sad. Kapira. Mama Inday!
1: Thank you po.
2: Mahawdy, ha?
1: Salamat. At talaga. Thank you. Ate Maribel, ha? And to Mami Inday. Maraming salamat for always listening.
2: Ayan, ha? Salamat po. Annabelle Cabuyan, Tabano. Magandang umaga po. Salamat ng marami.
1: Mami Jovi Ayo, shout out to Marlon Abao and family. Dagay salamat, Mami Jovi.
2: Ayan, ha? Lalina Bonitalia, Wiso. Magandang umaga. Mga Tagano, King Louis Barbecue. Sa may face to Trinitas Bugong. Good morning!
1: Good morning, Lola Lala. Watching from Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental. May buntag.
2: Si Cherry Laurente. Aba, good morning din po sa inyo. Maraming salamat.
1: Ingat kay Papa Ruha.
2: Papa
1: good morning sa inyo dyan.
2: Good morning.
1: Luella Gabas Bernido, maayong Friday. Ay, thank you.
2: Mm.
1: At eto.
2: Oh.
1: Happy birthday kay Potpot.
2: Oy, happy birthday. Oh, sa aking aking bebe loves. Happy birthday Potpot.
1: Happy birthday Pot. Happy birthday Pot. Sabi ni Ninong, ano, ni Ninong Paparu, utang
2: mo na. No problem, no problem.
1: Ako din.
2: Mahaba yung listahan mo. Mahaba yung listahan.
1: Ayan
2: mo. Happy birthday, ha? Happy birthday sa aking princesita today.
1: Lagi ka naman sa prayers.
2: Oo. Ayan, healthy lang, health. Correct, health correct, ice correct. Na. Karen Torres, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga taga, ano to, Lapasan.
1: Lapasan,
2: Oh. Shoutout sa akong anak na si Lovely Luzo Torres. Going na sa work, Amping Always Duck, ha? Mami Karen loves you, Amping Kanunay. Salamat, Boy Tato. Poging Mar. At Nel. Salamat, Tato.
1: Uy, happy tayo kay Ate Karen kasi she's
2: nakalabas
1: getting
2: na
1: well.
2: Siya. Thank you, thank you po.
1: Jane Mondrano, good morning. Shoutout watching from Calamba, Laguna.
2: Oy!
1: Oy, magandang morning.
2: Talaga ba? Ay, alam mo ba sila nakarating dyan? Nakashare yan sa Jason Space Hard FM. Yung iba natin mga followers dyan. Magandang umaga sa inyo. Halo-halo na kasi yan.
1: Yes,
2: saan lugar? Yung mga hindi pa nakafollow, magsifollow na kayo ha. Jason Space Hard FM.
1: Sabi niya, maula na morning po dito sa May Divisoria, Maynila, Laguna.
2: Ay! Grabe ba?
1: Ay, mag-ingat kayo sa mga, oo nga no.
2: Maulan.
1: Yung bagyong maymay. Ito naman, dito naman sa atin, yung mga nakaraan, ang atin namang na-experience sa yung trough ng LTA.
2: No?
1: At saka localized yung, thunderstorm.
2: Ano ta, mahilig tayo sa buntot eh.
1: Buntot.
2: Lagi natin naranasan yung buntot. Pero wag na nating i-wish na maranasan natin
1: correct,
2: yung ulo
1: correct,
2: at katawan. Ha? Bunta, okay na sa atin yung buntot.
1: Okay
2: ayos na tayo doon.
1: Kung sana walang parte ng katawan.
2: Sige, mga natin mamaya mga brand new winners ng Bugas at Groceries, mga sweethearts, mga ikaw na ang mapalad na mag-uwi ng Bugas at ng Groceries. Oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
2: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
12: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
13: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.